taw bi tambalé ñew baay ji daldi samp gopp bi daani alhamdullahi rabbil alamin dom ji nako baay upp na def munako ha munako surati ibrahim yalla neena wa ista'azana rabbukum la in shakartum la azidannakum bu ngeen sante ma dalale munako wa munako taw bu bari bi yow kay ki ne da nga war ne ciel ndax mu sebet baay boy sante yalla daf ñu dole rek ndax boba gone gi tayal na ci mbay mi te bëgg na wacc pour ñibi yalla neena la in shakartum bu ngeen ma sante la azidannakum ginnal da len dolli mbok yi nañuy sante yalla ndax mu ñuy dolli yalla bu la may xewlu junni boko sante dañ la may xewlu fukk junni yalla bu la may deureum boko sante dañ la may fukk deureum kon nañu sante yalla ndax yalla dolli ñu sante yalla nak jëf lay doon i'malu ala daud shukra jamuk deug ñaanuk deug dik say loxo boko defé ci yalla rek def nga deug def ko ko yeyo walladheena min nga xamne nabi yad'una dañuy jaamu min dunihi lenen lu dul yalla wala yad'una dañuy ñaan min dunihi kenen kur yalla nuñu mëna wo kuñu mëna wo fuñu mëna wo te yalla neena lolé la yastajibuna lahum duñu len wuyu bi shay'in ci dara dara dara lu mu tuti tuti la yastajibuna lahum du'a wala yasma'una lahum nida nganeko ha mun illa ludul tabasit kaffayhi melni ku talal ñaari cenxam ila al-ma'i jimi ci ndox mun ci biru tel yablugha fahu ngir ndox ma ci biir ten ba aksi ci geminam yalla day misal neena bo fi baye yalla di jaamu lenen ma nga baye fi yalla di ñaan lenen neena yaangi melni ku ñew ci ten yurul ba yurul goj talal ay loxom nak ci biir ndox ma ya ten ba nak di def ci geminam ngir naan yi woor moy kenn bi su fekkee mat na juróom benn meter dong du naan waxuma laa ceen ya ma xam ca saalum ay fanweeri meter ak nangam ak ceen ya ma xam ca bawal nga xam ne ñaar fukki meter ak nangam nga ñëw tiim ko yow yor sa loxoy kese bëgg caa naan dama ne yàlla nee na doo jot ndox ma wa maa huwa bi baaliqihi du ko jot mukk mukk mukk wa maa huwa déet moom bi baaliqihi mu di ko jot wa maa duaahu alkaafirina mu ne kon nag ñaani ñi nga xam ne dañoo wedd yàlla du dara illa lu dut fi dalal mi ngi ci biir sànku de kon balaa muy ñaan foofu ne na ñaan suñu borom subhanahu wa taala ko defee yàlla moom boo ko ñaanut mu meral ke may du ko tax a mer keneen kur yàlla boo ko ñaanee ñaanate ko bu la séenatee ngay ñëw mu ne ne lan ko ne ku ma fi keneen ku yàlla boo ko ñaanee ñaari yoon ñetti yoon ñeenti yoon sonal ko yàlla yore bari le ba nga xam ne boo sa ñoom ñëppi ñaan muy jox ku nekk ba ku ñaan mu meral la moom jàll jëlalu ko ku ñaan mu meral mu may la ku jéggalu mu jéggal la subhanahu wa taala wa yasjudu na sujood lillahi ngir yàlla maa ngi ci suratu araf ba tey aaya fukk ak juróom wa lillahi yasjudu yàlla lay sujoodal wala nga xàddam ko ne wa yasjudu lillahi yàlla lay sujootal man fi samawaati li ci asamaan lépp wal ardi li ci suuf it yàlla lay sujootal lépp loo fi seen garab yiy jaayu picc yi sab ganaar yi sab bukki nit ñi lépp loo fi dégg mu yëngati rek yasjudu ma ngay sujoot lillahi ngir yàlla ma ngay bàkk yàlla subhanahu wa taala man fi samawaati wal ardi tawaan am na ñu koy bakk di ko sujootal ci coobare wa kërhan am ñu koy bakk di ko sujootal ci neex na xare yàlla neex na xare am na ñu ko ci bakk di ko ci sujootal ndax ku nelaw rek neex na xare def nga lu la yàlla sant te mënoo ko wën a ñàkk def ku xiif lekk ci def nga lu la yàlla sant te mënoo ko wën a ñàkk def bu julli jotee nga julli nag def nga lu la yàlla sant te mën nga koo ñàkk def ba pare nga def ko moo tax foofu la ñuy xam.

talut talut bil junudi jita soldar sa qala mun len inna allah yalla mubtaliikum mi ngi len di nattu ci kanam toti bi na len ci gax waaw fi buñu agge dal bari te ñu nek fi te ñi ngi dox amna genn bex mubtaliikum bi na len buñu agge dal bañi amna fa genn bex faman shariba minhu kujana fa laysa minni bokkuto ci soldar ci ngay depp wa man lam yad'amhu kukumusu fa innahu minni ci man la bok mak mom ñoy and xeer bi illa lu man ikhtarafa ku as qurfatan ben as bi yadi ci loxom koko mom bal nañ ko day dem gaay ñew ak ci dex gi muy len wala dex gi la wax kon nak na ngeen wobasu ñu jël ñu jéggé ndank bu kenn naan wala ko xamne ki maru jappal na Dakar da sori nga ak sa ben lox rek goox ñu jall nga tawal sa xol ñu lañ def dedet fashay bo ñu naan ba man ni ñu ci jaxga illa qalilan minhum 2 millions yépp tay ñoo naan 2 millions yépp tay ñoo naan la ilaha illallah motax yalla sa bu teureul ak jaam rek ci lay ségué gaay yi 2 millions naan mu defé 1 million lay sax acca 2 millions de part fekk ci 5 yele muy 7 nisan falamma jawasahu bamujigi nexga huwa ma walladhina amanu ak nigum ni nanut ak nyaas ma'ahu anak mom alladhina amanu fi moy ni nga xamne ak nay jall nay ni musu jall nay waye bay xel ni mos ma ñu teul sen jaru ta sodasi ciowli na kor xalu ñamason ne waaw la ta khatalna amu ñu pexe al yawma tay dal di xone parce que mason ne bi jalo ta wujuna bi wallahi ne sa legi 500 000 rek ñoni deg de ko neewu ñaata million legi 7,500,000 gën nañ te 500 yi moom sax ñu ngi ci biir xeex bi waaye

yalam na ko nakar biyam ha ngene ko waw gaayo liñ xawle won mune da ngeen mos la gaaya mos kaale ma wax len la gaaya mos gaaye masadhum la na len al ba'sahu naqar wa darra'u akla manam xex ak lo door nañ len ay jasi xañ nañ len ñi reey nañ len ñi tagu seeni mbokk wa zulzilu ñu reng rengi len daxalen hatta yaqul ar rasul bu yunte ba nan di wax wal ladina amanu ma'ahu ak ñi gem and ak mom mata nasrullah kañ lañu am dimbali yalla yalla mu ne lolé gaayé mason war ngeena xalaat ne war ngeen ko mos ah waye tok fi rek daxale li jannati bu ma jitton ton dama nan matal julli rek dal ne aljanna wala legi yaangi def ni rek aljanna yalla mu ne fokk ngeen mos la gaayé mos di ngeen agu bu ci pass bañ agon nak aw ko sotel ngeen tambale mos la gaay mata nasrullah kay len dimbal yalla yonent bi sowono na ca kaaba ga ndesan xaba fek ko fa ne ko waw yum yalla yoni sakul ñu dimbal ci yalla son nañu yonent bi a jog top ne ko da ngeen yakamti rek ngeen yakamti rek waye la gaay way dajoon dajagulen ko li ngeen di metti li metti le la gaay dajoon dajagulen ko ci ngeen gaay yoyé dañ dan gas am tax duggal ci ben way bam ag ci ndigli ñu jox ak ci ñaari gaay ñu xar ko ci dig bi dañ ko ne ko da nga yakam ci rek lay les mu ne gis nga gaay yoy dañ dan tangal ak soy bam xonku ciur ñu leen koy watte seen kaway diko ñaas te duñu ko mu len yakamti tabarakallah kerlok gay mu jox mata nasrullah yalla ne ara dama ne kana xamone inna nasrallah nimbalu yalla qareeb lu jegal ha gis nga ko legi tabarakallah tayena yasalunaka dani la laaj nak ñi bëgg joxe ma za yunfiquna bu ñuy joxe kuñ koy jox ñi am alal bëgg joxe ñu waaw légui yalla yow bu ñu joxe ku ñu jox ginaaw bañ tambalé ba légui yalla naan joxe joxe joxe joxe légui ku ñu jox xol ne ma an faqtum lepp lu ngeen nara joxe min khayrin ci lu baax wala min khayril alal fay walidin tambalé seen papa seen yaay soy joxe nga tambalé ci sa ñaari wajur mo gën ndax ku ñuy laaj baax na am de ay mbokam lañ koy laaj fa lil walidayni leen nga dem ko le dara fecci fay fa 1000 francs sey ay xey lepp 200 jënd ci ñaari yaboy ñew fiire la nga lek ah de go alquran leen nga jënd ben cassette musique 1000 francs 1000 francs c'est pas pour xey lepp 200 francs joxe pour ñu jëndal le kilo mburu falil walidayn te kuy jox sa baye ba sa baye falo faato na falo lol nak mom du ay lepp kuy jox sa baye bo am sa sol defi beggo dara wéro de nga ñu jox ko bu sa baye di sango suuf rek ngay falo waxuma la falo tok sun tok de dedet da ngay am lo xamni du dul jeexati baye boy am di lek gu fi joge nga torox nun la yalla rebi affaire yi yalla mourta affaire yi nonu falil walidayni li ngay joxe tambule ci sa papa bo xolam sedd ak sey bo xolam sedd te ibul am sol len mosal dede di yoral keur gi waye tak jabar dem ba amo 6 fo xeyna la yow amo 6 kan ngay am 6 ma tok fa nak bu sa xaj tek ci buntu keur ga dal ne papa ji chien méchant papa xam bu bona nek fi nang ko moytu bo ko defé ndessane bu ñëw bu sané rek xaj bi nek mo xam nga lool baxut da ngay yor sa ñaari wajur yalla wax de ma dafa ne ma sa yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidayn
ñaari wayju ko ci tek wal aqrabina mbok yi bajen yek na jaay yek tante yi ku ne no xolam set na xaaliss beuri way ko du seral xol joxe nga moy seral xol wa ko becc sa bajen ay ko sa day reey ci mom ndax fatale ko bi wa lolu ci upp na di ñak def sa jaay ci aqrabina la bok tante ci la bok sa bay tax ci la bok ñun ñepp ci biir lañu bok wal yataama ak jirimi ñi seen bay faatu te ma la bëgg seen bop wal masakin ak yalwan kadi yalwan kadi legi legi nit ñew yalwan nga yëkëti dara jox ko lool ci la bok babu ni sabil ak doomi yoon ibnu sabil moy ku tukki sori dekkam nek gan ci suñu dekk wala gan ci benen dekk tubarkal yalla mo ne wama taf'alu lepp li ngeen def nak min khayrin ci lu bax fa inna allaha bihi alim yalla xamnako fa yalla lu tangati ci ayati tejju ko ni mu ni ñima fi lim ñepp kenn du len jox ñu tang say mam kon jox len du yom mo tax mu tejju ayati ni waaw bo joxon tay ku lay tag 100 francs nga ko jox mu ne baawal sall ngari soxam ci balaga barke ji mi ci ñaani bëgg beel ndab ak yow la xamul ayna waaw ya to jolof to xaru lu lim wax legi lu boko bëgg sa bay dang ko yaa du la ko wax de jere jef rek waaw boko bëgg sa bay ñaan sey lepp do ko jam miskin yeek yoy miskin ku yalla won boko saraxé yalla yalla fay jex waye di la tagga sey ma du ko ci fek lolu tax jox mo ñu jafé parce que gaay dañu bëgg buñ joxé media yi kenniko ak passé joxé na nangam kay fa mu def ni ñaan passé mo joxone affaire ba kéro salam aleik gis nga ay ni ko yalla teje mbokk yi dalay wone jox say mbokk yomul da ngay bëre sa bakkan dor ko def waaw ma an saqtum wala wama an wama tuma taf'alu min khair wama taf'alu min khair fa inna la bi ya'lam yalla xamnako ginaaw yalla xamna ko rek bu la tagge bu la teggut bu la waye bu la waye tampi aw dama jam tiyaba te def na li nga war def waye ko meuna jox mu way la te du ci ni ya ngay sank wa yu geewal la ngay joxe rek lim xewé legi kutiba alaykum fartal lin ci al qitalu khay khaya wa huwa tanqah kuruhun lakum lu ngeen bañ la yalla mune faratal na xex waye kuruhun lakum lu ngeen bañ la motax bo waxani na jaar xeyna legi jaar na akbar jaar na he yalla ne waxuma lol fen lol waxuko wa waxuko di jihad jeex na degal kuruhun lakum de ngeen ko bañ waye jeexul dañ ko bañ rek lu leen dañ ko wax nan yoonti bu mu joge ci xare ba def ni intahayna min al-jihad al-asghar wal an ila al-jihad al-akbar ah baax na lutax ginaaw gi mu jihada ha lutax ginaaw gi mu jihada lutax umru futi ñew fi jihad ci ñaar ci jeeg ak joom ñaar kanam degul ay degul kon hadith ba nan ko seeda ha lolu tekki wul ni jihad jeexna wa huwa kurhun lakum ngeen ko bañ bon jihad day yak économique xam nga jihad legi day xif bi day ñew xam nga rek yalla mu ne monté wa asa khayna day an takrahu shay'an ngeen bañ ta wa huwa shay'an bañ khayrun lakum mo gën ci yeen waaw khayna ngeen bañ ta wa huwa khayrun lakum mo gën ci yeen wa asa khayna an tuhibbu shay'an ngeen bëgg dara wo wo lo li ngeen bëgg non le sharun lakum moy yastiy ngo wallahu ya'lamu yalla mo xam wa antum la ta'lamu ay ngeen xamul leg li ngeen bëgg dara te moy tok rek kenn bañ jiyat yalla mo ne sharun lakum ndax day tax ñu yab leen leg li ngeen bañ dara wo khairun lakum te moy jiyat ndax day tax kenn do yabati ñepp respecté leen han americain ni yabe sadam yabe wuñ ko xumay ni
bañu fa besen ab yoy di nangul sen otage ab yoy sen xolo dal ci lañ ci genné baye ko sada mom bu fekke kum neex do leele rek ñu ko tip tip tip mom nay neex la tabarkal yalla ko yalla jappalé ndax té moy julit nak nako yalla jappalé barkal ñew na doole lol té légui ñew doole ak toll la bu ron jamono yoonti mom dañ fokk mo mom mu khutba américain yi ko mu na gayal ndu khutbam dit ay bu ron mom mu khutba len wallahu yalla ya'lamu mom rek mo xam wa antum la ta'lamuna yinna qamulen yalla nena yas'alunaka ni laylat 'ala ash-shahri al-haram tiqaxti wer wuñu ormal qitalin fihi qaxti xam nga jamono yoonte bi nekke medina te farata la guñu xex ñu nek di entraîner sahaba yeuf fasi di das jasi di wajal xex fam ben wéru rajab gaay genn di jaabali fasi te sa fa ko bi yeufal yeufal bi dina kal kalé ba far ga yaré ko sahaba yari koy sakal taxañam bu genn ci ñu ñu yoonte bi a reene jenn way legi de mu ne wéru rajab li nek di na mu ne reene ko de yahudina commencé nag naan gaa yi de dañu leen woon wéer rajo daa xaraama xeex te xeex nañ ci yàlla ne yonte bi kaay ma tontu la xul nee leen xitaalun fii xeex ci weeru rajo kabiir bakkaar la ñu ne waaw mu ne nangu naa waaye wa saddun an sabilillah gàllankoor yoonu yàlla bi muy benn wa kufrun bihi wedd yàlla muy ñaari bakkar wa ixraaju wal masjid al haram gàllankoor kaaba gi ba kenn du fa dem muy ñett wa ixraaju yi génni waa makka muy ñeent minhu ca makka ñeent yi akbar moo gën a rëy bakkar indillahi fa yàlla ci xeex ci raja yàlla mu ne d' accord naa ne bakkar ngeen waaye ñoom ñeenti bakkar lañ def waaw loolu di wax denc sa guy di gëj ñaxub jàmbur loolu nit ñi def denc sa guy di gëj ñaxub jàmbur yow da ngaa ne nga nam bakkaar fekk benn waay mu def bakkaar su tuuti nga coow rek waaw nit ñi dañoo def ñeenti bakkaar gàllankoor diine ji gàllankoor kaaba gi weddi yàlla di génn nit ñi makka mu ñeenti bakkaar yàlla mu ne lii moo gën a rëy li moo gën a rëy tabarkal wal fitnatu akbaru min alxatm mu ne ma waxaat ko fitna moo gën a rëy xeex fitna moo gën a rëy rey tabarkal kon yàlla li mu tuddee fitna bokkut ak ñun li ñu tuddee fitna ba tax bu ñu waxee rek mu ne bu leen yee fitna waaw boo bëggee wax sax ñu ne bu yee fitna seetetete wala yazaluna duñu dañ yuqatilunakum di xeex ak ñeen xatta yarudukum ba bañu leen di delloo an diinikum ngeen génn seen diine ji in istataa suñu ko mane waaw alyahudu wa nasara duñu bàyyi combat bi mukk mukk mukk lu dul da ngeen ne weddi yàlla ni ñoom ñu war a bàyyi loolu yàlla ko wax wala yazaluna yuqatilunakum xatta yarudukum an diinikum in istataa fuñ ko mën a nag ak niñ ko mëne te ca la ñuy nekk ba baa ñu nekk ay yéefar ñun ñëpp wala ñu nekk ay mauvais musulman ay mauvais xam ne iman yi ay 7% ay 13% jàmbaar yi dugg dugg dugg dugg 15% waaye xale yu góor yi noonu rek tubaab bi fexe ba kenn du takk waaye nag su ngoonee bu ki jim ki ñim amee ñoom ñëpp ñu daje waaw koo ne kaañu fecc may ajj waaye yàlla neen wa may yartadit képp ku murtat génn sa diine min kum ci yéen fa yamut mu dee wax wate moom ba muy dee kaafir mu nekk yéefar fa oulaika ñooñu
habitat sipikuna a'maluhum sirijef sirijef sipikuna jef ju sipiku moy da nga charger won wuti al-akhirah bi nga dé nga décharger doora dem Allahu akbar lolou yalla ci yalla musul jaay mo ties wallahi ab deso wala am sol ko nguru bon fess ha di jaay ties nak naka mu départ rek buntu bi ubbe ko ñaari buntu yeb ci xam ngeen ab deso wo mom ama serigne ni def yomu yomu yomu yomu yomu muri putu ko ci rek seneur fifa wallahi ndaysan seneur gum rom rek seneur yep gene ndaysan ah li defane ak ñun telebu na xaribi waji ag ba jeex dali wacc nak wër auto bi sey ci dala war war bo xamne lolu la yalla misal tousir ci habita amalo dina war di jëf ba dem allah xere def ci déssal ci dor def tarkal motax baat bi ci arab moy al hubut moy bibu newi ci xar habata moy bu xar lekke cere la ñaari ñom bu lekke cere yu bari seen bir def ni wan ha sama xar mi reg na bu ngone nga ñak xar lolu moy al hubut mom la yalla da koy jëfëndiko lu bari habita amalu yalla jall musal fi dunya ci aduna wal akhirah ak al akhirah wa ulaika te ñooñu su boba ashabu nar ñoy wa sawara ndax li ñuy bayyi seen pass hum ñoom khaliduna way saxalañ fi ha ci sawara wa yalla jall musal innal ladhina ñinga xamne amano gem nañ wal ladhina ñinga xamne hajaru gaday nañ nun la de wajahadu ñu jihad kër kër yi fi sabilillahi ngir taxawal diina yalla ji ulaiika ñooñu yarjuuna sañ nañu yaakar rahmatallahi yermande yalla

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد القهار الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ثم الصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mbokki gënaa ba ñu santé borom bi subhanahu wa ta'ala julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ngi déllu di ziaré ñëpp di ndokkel ñëpp di massu coono di coono jaamu yàlla waaye di coono mbégte yi ci xeetu jaamu yàlla bi ñu bawoo te mu di Cheikh Ramadan Al Mubarak di ndokkelit ñëpp di wax ni wa kullu amin wa antum bi xayr. Ñu fas yéene dellu siwaat ci sunu jalsatu tafsiru Qur'an di jéem a leeral sunu kam lay kattan li nga xam ne moom moo bawoo ci téere borom bi subhanahu wa taala ci jéem a tekki jàpp mbaxana gaa li nga xam ne moom mooy téere borom bi subhanahu wa taala yëg bu baax télégu am nañu ko ci tafsir téere yàlla waaye di jàppalante rek sunu kam lay kattan. Tey ji ñu fas yéene gannaaw ba ñu génnee ci weeru koor geeg xew-xewu jàmm yi fi am yëpp di ñaan borom bi subhanahu wa taala mun nangul ñu lépp bi xurmati Qur'anul Karim. Ñu fas yéene tàmbaliyaat liggéey bi tàmbali tey nag ci suratu Ali Imran ànd ci waxukaay bi sunu magum daara ji sunu sëriñ fadilatu Cheikh maître Aliou Sall tafadal ya Cheikh.
1: Bismillah arrahman arrahim rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Suratu Ali Imran moo di ñetteelu saar ci alquranul karim nekk saar wàcc Madina nekk ñaari téeméeri aaya. Ñu fas ko yéene tafsir ni ko professeur waxee léegi ànd ak ci wàllu xarala wi suñu mbokku Abdoulaye Thibou di ñaan yàlla yàlla ñu defal tawfiq ak najaax. Ali Imran saar la boo xam ne Madina la wàcc. Ñuy dégg alquran ñuy wax ne saar bii ma nga wàcc Makk bii ma nga wàcc Madina. Saar yi wàccoon Makk am lu ñu doon def, saar yi wàcc Madina am lu ñuy def. Saar yi wàcc Makk mooy dañuy ñëw pour soppi li nga xam ne mooy aada yi wala pas-pas yi wala gisin yi nga xam ne du loo xam ne noonu la adduna tëdde tabaraka wa taala ñëw doon dindi yooyee pour indi fi gisin yoo xam ne ak pas-pas yoo xam ne moo yu jub. Bu dee saar yi wàcc Madina mooy yoo xam ne day jàngale wàllu tëralin lii moo dagan wala lii moo xaram. Moom surtout Ali Imran mi ngi wax ci ñaari tomb yoo xam ne yu am solo lañu muy tomb pas-pas benn bi di tomb tashriq. Rawatina loo xam ne mi ngi aju ci wàllu aljihaad fi sabilillah. Su jële tomb bu njëkk bi nga xam ne mi ngi wax ci wàllu pas-pas dafa ñëw ngir saxal alwahdaaniya maanaam benn gi yàlla nekk benn di saxal an nubuwate mooy yàlla mooy yónni yonent yi alayhi salatu wasalaam di saxal dëggu gi nga xam ne alquranul karim dëggu na ko ak itam di tontu ñi nga xam ne ñooy ahlul kitaab ci wàllu gisin wi ñu gis alquranul karim wala gisin wi ñu gisee islam wala gisin wi ñu gisee mbiru muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Su fekkee ne suratul baqara dafa jëloon la nga xam ne moo jëmoon ca yu njëkkee mooy alyahudu kii di Ali Imran moom daf koy aw ci geneen côté bi moom jël li ñu tuddee an nasara ngir itam indi ci loo xam ne ay tegtal lay doon yu leer nañ yoo xam ne alquranul karim saa bu werante amee ci mbir bu ñëwee li muy indi moom alquran mooy li nga xam ne mooy li ci gën a leer. Ndax li nga xam ne mooy Maryam wa Isa alayhi salaam am na loo xam ne ahlul kitaab wax nañ ko ci alquranul karim da cee bëgg a leeral loo xam ne lu leer lay doon insha allah subhanahu wa taala. Waaye ba mu noppee ci loolu nga xam ne mooy xaaju saar bi dafa song beneen xaaj bi muy ñaarlu tomb bi mu jëmale ko ci wàllu waxtaan ci li nga xam ne mooy faratay aj muy loo xam ne doomu aadama yi ñi ngi toll ci fi ne ci di ko waajal. Ba mu ca jógee mu dugg ci aljihaadu kër-kër yi ba mu ca duggee mu dugg ci wàllu li ñu tuddee arriba jóge ca dugg ci ñi nga xam ne ñooy am alal te duñ ko nangoo génne asuka tomb yooyu yëpp saar bi dina ci jaar insha allahu subhanahu wa taala. Waaye bu ci jógee dina ci jaar ci wàllu woo xam ne wàllu gaaw lay doon ci tunk muy waxtaanal ñu ci ghasawaat yi te mooy xare yi yonente bi salawatullahi wasalaamu alayhi daan xare rawatina lu melni qazwat badr ak qazwat uhud muy ñaari xex yi nga xamne xex bu ñëk bi di badr julit ñoo ci gagné xex bu ñaaral bi di uhud dañ leena gagné bi nga xamne moy badr ñu gagné len ci dafa am lutax ñom ñu gagné bi di uhud dafa am lutax ñu gagné len lolu sar bi dina ko netti insha Allah subhanahu wa ta'ala naka nonu mom sar bi bimu ci joge dina andi ay tektal yu leer nañ yo xamne motax mutax mu teural ñu gagne ñe ci uhud ndax li yamisallahu bainal qabid wa tayyib yalla mëna ragne li nga xamne moy li set yalla mëna ragne li nga xamne moy li leer motax bam koy tej inshallah da ngeen ci deg ya ayyul ladina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun jël nañ ci nawas ibn sam'an mu ne deg na yunus bi sallallahu alayhi wasallam mu ne yu'ta yawm al-khiyam bil qur'an wa ahli alladhina kanu ya'malu nabi taqdumuhum suratul baqara wa alu imran yunus bi nana bu yawm al-khiyamé dinañu indi al-qur'an indi ñoñ al-qur'an ñi nga xamni ño dan jëfé al-qur'anul karim suratul baqara ak ali imran jitaleen ñom ñep ñu and waxu wuti fa nga xamni moy keuruk teranga ga yalla ci yalla boole subhanahu wa ta'ala kon sar bi di ali imran ci teunk bu gatt lolu moy li nga xamne moy yir bi nga xamne beug nañ ko ci def pour ñu xam lan moy ali imran ana lan motax ali imran wacc ay yi nga xamne ci lañuy beug dugg dafa am mbolo mu joge won ca najran ñukay wax nasara najran maton nañ juroom ben fukk yo xamne fukk ya ak ñent ci kilifa lañ bokkon waye ñett ñoo ci gënal nek kilifa abdul masih al ayham ak abu haris ibn alqama abdul masih mo nekkon seen njit ayham moy kiñ dan diisol ki nga xamne moy abu haris ibn alqama mo nekkon seen foure ñu dik ci yunus bi sallallahu alayhi wasallam dalikoy wax wax yi am ku ne ko isa huwa allah mu ne ko isa moy yalla biñu ko laaje lutax nga wax lolu mune li annahu kana yuhyil mauta parce que daf dan dekkal ñi faatu kenen ki ne dedet huwa ibnullah doomu yalla la ñu ne ko lutax mune ndaxte lam yakun lahu abun amul baye kenen ki ne innahu salisu salata moy ñettelu ñatt ñi ñu ne ko lutax mune ndaxte yalla moy wax ne fa'alna ak qulna def nañu ak wax nañu mune bu fekkon yalla dong na du wax fa'alna ak qulna day wax ne fa'altu wala qultu yunus bi sallallahu alaihi wasallam dal len di tontu ca njangale mu rafet ma baraj baraj yewulen dalul ci sen kaw waxulen li ngeen wax epuna waye def na na teylu wax len kaddu yo xamne bam ca noppé ñom ñepp xamne ñu ne tontu lu leer fi rek la mëna joggé mun len alastum ta'lamun anna rabbana hayyun la yamut xana yeen xamulen ne suñu borom bi day dundu te du faatu mukk ñu ne ko an kay mu ne ki ngeen wax muy isa mom dina faatu mun len xana ñeen neewulen ne xam ngeen ne doom day niru bayam ñu na xakay mu ne yalla kenn niru ko mu ne len xana du yeen mo ne yeen ne yalla li ci asaman ak li ci suuf dara ump ko ñu waaw mu ne ku dudi yalla nak asaman ak suuf amna lu ci ump xana du yeen yeen ne yalla du lek du naan ñu ne waaw mu ne ku dul yalla nak dana lek dina naan isa mi dana lek dina naan lolu bi ko yundi ba khay salatu wassalamu alayhi fa sakatu ñu dal ni cell dal nopi yalla tabaaraku ta'ala dal di tambali ali imran ci bobbi ba nim ag ci jurum ñett fukki aya ak nangam lepp mi ngi koy tontu ci diko tek ci kaw tontu bi yunus bobu sallallahu alayhi wasallam kon ñu dal di fasiyene dor li nga xamne moy jema tekki li nga xamne moy li ñu ci suñu deg may muy suratu ali imran li nga xamne nak mo ne ci tafsir moy sotandiku am ay wax ci ay wax yenen day aji wo nga deg olof lol deg lak we di arab lol doora mëna jël li soti ko ci li bu ci lenn amé rek du soti motax bi may tambali may ñaan yalla israh li sadri wa yassir li amri bismillahir rahmanir rahim yalla neena alif lam mim ñetti lettre yoyu yalla tabaaraku ta'ala mom mo xam li mu ci nam waye dal daf ko ubbe ay sar yo xamne mat na ñaar ki sar ak juroom ñent amna ay ben lu melni nun aqaf ak sad amna ay ñaar ñaar lu melni taha yasin ak hamim amna ay ñet ñet lu melni alif lam mim wala alif lam ra amna ay ñent ñent lu melni alif lam mim sad wala alif lam mim ra amna ay juroom juroom te fala yam moy ka ha ya ayn sad wala ha mim ayn sin qaf yoy mom moy li yalla tambule bat yi wala bok limu tambule sar yi ngeen gisit ne lettre yi buñu ne yalla mo xam lim ci nam modi so adressé won tay ALM ci ben auto wala ci ben baram mu romb la kenn mënul wat ne ablay lo momom auto bi wala aliou lo wala lenen ndaxte a ak l dafa am luñu ci mëna bind waye dal bokk na ci kem tani alquran yununti yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam mom mi fek lettre yi ci suratu fil dal ne ko alam tara jange ko alam mu fek ko ci baqara fek ko ci ali imran jange ko alif lam mim lolou ci kem tani alquranul karim ci la bokk nañu nangu ni dal ci la bokk muy lettre yo xamne sama borom tabaaraku ta'ala mo xam lim ci nam yalla neena allah yalla la ilaha illa huwa amul ben yalla kudul koku allah la ilaha amul ben yalla illa huwa kudul koku kuy koku yalla al hayy moy ki dundu dundu go xamne du fatu muko al qayyum moy ki taxaw te it du daan muko ñaari baati bu ci nek yalla daf ci def al hayy ak al qayyum bu newon yalla hayyun hayyun khayyumun bokut ak bu ne al hayy ne al qayyum moy bu ne al hayy moy dunduk yalla gi amul fuñ nan falay tambule amul fuñ nan falay yam dedet wa wa'idun ma'in lahu min sani wa lam yazal jalla 'azimu shani amul fum tambule amul fum yam al qayyum moy ko xamne momit du daanu mukk waxuma la daanu waye du reng reng gi bañ nan mi ngi bëgg daanu motax ku ci wëru ku nekk it do daanu mukk inshallah subhanahu wa ta'ala moy wëru kay wi mom yalla moy al hayy moy ki dundu al qayyum moy ki nga xamne dafa taxaw ci daanu mukk tabaaraku wa ta'ala yalla momu boko xamul nazzala 'alayka mo wacce ci yow yunus bi al kitaba tiri bi ñu wax al qur'an nazzala mo wacce 'alayka ci yow muhammad sallallahu alayhi wasallam al kitaba tiri bi di al qur'anul karim ak ni nga xamne ni la fesse del ak ay burhan nim fesse del ak ay hujaj nga xamne ko wax ak mom ku nek so jadde fe mu jar fe mom alquran moy wax deug wacce alquran bil haqq ci deug deug tax alquran wacc alquranul karim li nga xamne mom lay wax lu deugul la waye bimu ñewé mu sadiqan dafa deugal lima bayna yadayhi ci la ko jitu won li jitu won alquran bi alquran ñewé dafa ñew fekk lolé mu deugal ko lutax ndax benn téré la bu jëgo ci suñu borom tabaaraku ta'ala kon nak li nga xamne mom moy alquran bimu ñewé da fay dal di deugal li nga xamne moko jitu won ndax lenn la ci mom tay day ñew mat li nga xamne mo fi jitu won yalla wa anzala tawrata mo wacce tawrat wal injila mo wacce injil mudi ñaari mbir daf ne nazzala alayka alkitaba dal ne wa anzala tawrata modi ni yalla wacce alquran bukut ak nim wacce tawrat ak injil ndax batu nazzala moy day wacce par nank dafa wacce dara wacce wat dara manam par etape mune nazzala anzal nak moy liñ wacce dañ ko boole ben rek mune cipp nonu la tabaaraku ta'ala def tawrat nu la def injil muy ñaari téré yo xamné ñi nga waccion ci banu israël bele di téré musa bi di téré isa alayhi assalam mune wacce won na kon at tawrat wal injil min qablu lu jitu muy wacce alquran ñaari téré yoy ne kon hudan njub lin nasi ngir nit ñepp orientation la won yo xamne ña ca don japp lola dong mo donun ak njub hudan lin nas ndax dama fumu tollu day sakku liñ tude njub al huda suñu jang fatiha da ngay deg nit ki bu jange ba di xajal day wax yalla ihdinas sirata al mustaqim yalla ñong la ñaan nga tek ñu ci yoonu njub bimu waxe ihdinas sirata al mustaqim bu de nit ko xamne defar na xolam defar pas pasam defar jikom defar ngoram turul ko niko alquranul karim terele tek ko fiko yunitib sallallahu alayhi tek subaba yalla daf ko dal tont rek tont la moy nak zalikal kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin lolou ngamay laaj mu njub gogi de la rayba fihi hudan lil muttaqin bo de setit alquranul karim kon ñetti baat lay don baat ñaari baat ñeukey moy fatiha ñettel baat bi moy lir ci alquran lepp ñaari baat ñeukey moy bi nga ne yalla alhamdulillahi rabbil alamin moy yalla yow rek yow yalla te xamna ne yow rek yow yalla lolou ben bad la bi nga xajale muy fi nga tollo ci ñaan nga ko ihdinas siratal mustaqim yalla nak ma tecc yoonu njub momit moy nga nan yoonu njub bo nga xamne ca nga tegon ñu bax nya yalla boma tecc yoonu nga mere lolou tam bok setlo ben bad la yalla it nak daal lay tontu nim lay tonto moy leg leg da ngay deug so waxi nit waxin wo xamne da ngon wër mbir nga wër wër gisoko bi nga ko gisee waj li wax han manam pour won len ni am nga sens lo gison lu dut li rek bo muytul da nga sanku ñetti baaj yi nga xamne nak moy lu melni han kenn mënu ko tekki ndax doom adam yépp ño bokku nuñ koy waxe motax alif lam mim nakare tek lol waye yalla dal wacce na alquranul karim wacce tawrat wacce injil min qablu li jitu muy wacce alquranul karimi hudan lin nas wa anzala yalla ibn mo wacce alfurqana teri bi nga xamne mo takale li nga xamne moy alhaq wal batil teri bi nga xamne mo takale li alhuda wad dalal muy sankute ak njub wala deug ak tiaxan te almurad bi alquranul karim wa kar wa kurira tahsiman li sha'nihi dan ko bantu ngir magale ko mbir alquranul karim ndax def na legi nazzala alayka alkitab legi muni wa anzal alfurqana ta'siman li sha'ni alquranil karim innal ladhina ñinga xamne kafaru ñoom weddi nañu bi ayati llahi ci terlinu yalla bi ayati llahi ci ay yalla ñoñu lahum amnañu azabun shadid mbugal mu metti yalla yalla musal ñu ci wallahu yalla azizun ku tedla zuntiqam koy fayanto la yalla ku tedla aziz bas lu ko neex sañ na ko def monte su ko neexon lu mu def ba nopi ne ma def te ken mu ñu ci dara daf dul doxal dun rek parce que halim la ku denir lu te labir inna allah yalla nak jarna ragal ndax yalla yakhfa alayhi du ku ump la yakhfa alayhi du mur ci mom shay'un dara dara ji it defu fi ash-shay'u dafna shay defu ci alif defu ci lam moy dara lu mu tuti tuti lu mu reere reere du ump yalla fil ardi du ci soufsi wala fi as-samaa'i du ci asman si holati yalla moy ki nga xamne yusawwirukum mo len di bind fil arhami ci njuri fil arhami ci njuri manam ci bir jigi biru jigen la yalla yi bind nit kayfa yashaw nim ko nexe kuko neex mu war la xessal fofu lay amé kuko neex mu war la guddal fofu lay amé kuko neex mu sant ci mu namu ci ak gatt fofu ngay gatt ku nara am yaram fofu ngay amé yaram ku nara naqari deret fofu ngay naqari deret ku nara neex deret fofu ngay neex deret kayfa yashaw nu ko nexe motax ku ñew ci aduna ci yit sa bo defé lo xamni day sappini li yalla bindé won tabaaraku ta'ala da ngay am ab jam jam ndax yalla mo ne yusawwirukum fil arhami kayfa yashaw kenn ku nek la neex yalla mu def ko fofa non la ko defé mu tejewat ko nim ko ubbe won moy la ilaha illa huwa ben yalla amul kullu koku la ilaha illa huwa yalla al aziz moy ki tedd al hakim moy ki xereñ xereñ moy ko xamne do def lu nek njumte lu am njumte ku dul tabaaraku ta'ala ñaari leg leg nga tambali mbir dem ba ci bir nga yek ne so yegun do ko tambale ni ni nga koy defé leg leg nga romb tabax kat bo xamné day tabax lu kërëm waye tout la koy tambali rek gis plan bu dakk bi kërëm am bu gisone bi bo moytul be lay def waye leg leg mu nek dëkk ci fukki at gis plan bu dakk ba sun bi so ay xaliss day tej bi mu jikon def tabaxat bi yalla lool du ko dal mom hakim la aduna bi mu ko tambali ak legi bi ma guñu benn bis ñu ne yalla neena nawal batti su ngeen setlo julli juroom suba ñaar rakala tisbar ñent waye lu lo am am jot bo demé beurut rek sam du tax yalla na légui suba kat comme da nga retirer defal mako 4 rakka dedet do demit ba tisbar mo defal mako 8 rakka parce que da nga retirer dedet lo am am jot yalla 2 rakka la laaj lo am am jot yalla 4 rakka la laaj ci tisbar waye lo son fami nak ñent rakka yoy mom namat rek tabaraku taala kon mom moy alhakim du ju mukk tabaraku taala yalla huwa allazi moy ki nga xamne anzala alayka ma wacce ci yow alkitaba tiri bi dal qur'an minhu amna ci alquran nak ayatun ay yo xamne muhkamatun muhkamatun dañ leena xereñe hunna ay yoyu nak umul kitabi ñoy ndey tiri bi ay yo xamne muhkamat moy atti bi ci nek mom boy jang rek di xam limi tekkal fi ayatun bayyinatun wadihatud dilala لا التباس فيها ولا غموض كآيات الحلال والحرام هن اصل الكتاب واساسه بعد يوي nga xamne ay yoy nga xamne muhkamat lañ ñom boy jang rek jadi xam lan lay tek mom amul ay jafagne jafagne manam bu yalla ne nazala boko jang rek xamne moy tekki waccina wa ukharu amna yenen ay yo xamne yi nak momit mi ngi bi dal qur'an waye mutashabihatun mom dafa niro dafa niro lo ci wax keneen mën na caa wax leneen ne li lay tekki. Bokk na ca léegi a yi ma waxoon alif lam mim, boo ne alif nangam lay tekki, keneen ne la alif nangam lay tekki. Soo demee ci tafsir Al-Qurtubi daf ne li nga xam ne moo gën a rafet ci li nga xam ne wax nañ ko ci mutashabihat yooyu, mu ne al anna al muhkama ma urifa ta'wiluhu wa fuhima ma'nahu wa tafsiru. Mu ne mutashabihat al muhkam, nee na muhkam mooy loo xam ne boo jàngee xam li muy tekki, xam lan lay firi. Mutashabihat nag mooy loo xam ne tabaraka taala rek moom mooy nga xam ne moo xam xam-xam ba keneen ku dul yàlla subhanahu wa taala xamuloo xam-xam ba. Lu mel ni qiyamu saa, kañ la bis piñ ci taxaw. Lu mel ni génnu ya'juuj ak ma'juuj, kañ la ñuy génn ak nu ñuy génne. Lu mel ni xuruju dajjal, lu mel ni mbirum Isa, lu mel ni saar yi nga xam ne mu la doon wax léegi alif lam mim ak ha mim baat yi lu muy tekki, loola moom yàlla tabaraka taala rek moo xam li nga xam ne moom la ci nam. Moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi wax ci hadith nee na al halalu bayinun wal haramu bayinun wa baynahuma umurun mushtabihat. Nee na li dagan leer na nañ ni bëccëg, li haram leer na nañ ni guddi. Nee na cien diggante nag li mbir mi nekk dagan naag daganut, haram naag haramut. Salawatullahi wasalaamu alayhi nee na képp ku fi bàyyi loolu ñu naan dagan naag daganul haram naag haramut ngir ñàkk xam, nee na setal nga sa bopp, setal nga sa diine. Waaye nee na képp ku ci dugg nag dugg nga ci lu haram. Maanaam kon islam day bëgg nga li leer muy li dagan nga yem ca, waaye lu niroo la it nga bàyyi ko fa. Lu haram la nga bàyyi ko fa, bàyyi waale fa la nga xam ne mooy la niroo. Waaye yàlla nee na fii ayatun muhkamat, aaya yoo xam ne dafa leer nañ. Hunna a yooyu nag umul kitaabi, ñooy ndey téere bi, maanaam ñooy ca saanu téere bi. Looloo tax alquran jóg. Lu tax mooy baat yooyu nga xam ne mooy muhkamaat yi, ñàkk leen a xam day wàññ ci sa diine dara. Xam leen, ku leen xam yaa ëpp diine koo xam ne xamu leen. Ku leen réere ku nekk yaa gën a tuuti le. Waaye yi ñu tuddee nag mutashabihat muy alif lam mim, kooka nit munu koo xam ba raw ci moromam ci wàllu diine, waaye ñàkk koo xam itam du wàññi dara. Maanaam suñu faatoon ñun ñëpp xamuñu lan la alif lam mim di tekki, duñu wàññi dara. Waaye suñu faatoon ñun ñëpp nag te xamuñu aqimu salaata wa atu zakat lan lay tekki, su boobaa nag moom dinañ am ay mushkilaat yu bare bare bare bari. Moo tax hunna umul kitaabi, ñu ñooy ndeyi téere bi. Moo tax ñoom tam ñoo gën a bari. Fa amma alladhina, ñi nga xam ne nag fi qulubihim dafa nekk seen xol zayqun ak jeng, seen xol dafa am jeng, maanaam wirgu bëlëg talag nekku ca. Nuy def ñoom fa yattabicuuna, dañuy topp ma tashabaha minhu, la niroo ci alquran. Luñ koy defee mu ne ibtigaa al fitna, sàkku fitna rek, wa ibtigaa tawilihi, ak jéem a xam lan lay tekki. Yàlla nee na ku sa xol jeng au lieu nga fekk fi aaya yu leer yi nga na ca doyloo ko, da nga fi bàyyi aaya yu leer yi. Say julli ma tëgut, say woor ma tëgut, say ajmaka ma tëgut, say asaka ma tëgut, nga nekk nag ci biir mutashabihat yooyu, di jël ay alif, di jël ay lam, di jël ay mim, di compte, di walbiti, di calculer, di dem rek. Yàlla nee na déedéet bàyyi leen ko fi, bu ko defee ngeen yem ci umul kitaab yi nga xam ne ñàkk koo xam day tax a des ginnaaw, xam ko day tax a jiitu, ngeen jëm koo xam. Islam nangu na nit ne ci biir islam am lum ci xam ak lum ci xamut, te it du teel ñu na teko na du baax. Waaye nag islam du loo xam ne da nga naan fokk ma xam lépp. Jamono yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, sahaba yi mosoon naa am ci seen biir ñoo xam ne wala kenn koo xam ne salawatullahi wasalaamu alayhi daf koo joxoon liste nafiqi, ne ko ñu ñooy nafiqi. Waaye taxul sahaba yi xëy na ko léegi ñun tam jox ñu liste bi, te it demuñu ca waajam jox liste ba ne ko léegi foog nga xamal ñu liste bi. Xamoon nañ ne ci biir lislaam am na ci mbir yoo xam ne mënes na koo ñàkk xam te du tee lislaam dox. Am na ci biir adduna yi mbir yoo xam ne mënes na koo ñàkk xam te du tee adduna dox. waaye am na yoo ne fokk ñu xam ko. moo tax yàlla day wax ci alquran ne su ngeen faboon géej yépp def ko ay daa, fab li nga xam ne mooy garab yi damm ko dagg ko def ko ay bindukaay, bëgg a bind samay wax la nafidal baxru qabla an tadfada kalimatullah, balaa wax yàlla jeex daa yi dana jeex tàkk géej yëpp ngeen bind ko. looloo tax yàlla ne kon nag léegi da ngeen di fab li nga xam ne mooy defar jikko, defar seen diggante ngeen jël ko. loolu nag mooy alquranu karim yi jarut muy toll ni ay téere yu bare bare nekk ay 40 nangam tam du ko jaar. mu ne kon am na ñoo xam ne dañuy topp matashaba aminhu ibtigaa al fitna, di ko sàkkoo fitna, wa ibtigaa a tawilihi, di ko sàkkoo jéem a xam lan lay tekki. wa maa yaalamu, du xam nag mukk ta'wiluhu lan lay tek illa Allah kun li Allah fofu tam so jange wa ma ya'lamu du kham ta'wiluhu lam tek illa Allah kun li Allah dafa am alamatul waqf buy wonane fofu dañ ci wara taxaw door ne war rasiquna fil ilm waye bone wa ma ya'lamu ta'wiluhu illa Allah war rasiqun bëgg ne war rasiquna fil ilm ñamit xam nañ ko su baba fofu amul taxaw kay kon al ayati ni lu tudde وما يعلم خمل تاويله لن لا يودي تكي الا الله كل يلا فوف ماي وقت تخو كاي والراسقون في العلم نيجي سي خام خام نيوم خامني كان موي يلا خامني نياخ غي خام دولن واني دار خامني خام جي دو لونيو خاملو ньоني يقولون نيوم دنج نان رك نون دي امننا گم نن بيغي سي ييغا خامني مونيو امننا گم نن بيغي سي الف لام ميم امننا گم نن بيغي سي حاميم amana gem nañ bi ni ci taha baani ñum gem nañ ko kulun baani ñu mëna tekkek yiñ mënta tek yépp min indi rabbina mo nga joge fu suñu borom lu ci mëna xew dal baadi nga xam limi tekki min indi rabbina baadi nga xam limi tekki min indi rabbina waye nak wama yazakkaru duwaru du fatiliku illa ludud ulul albab ñi nga xam ni ñoo am xel ulul albab ñi nga xam ni ñoo am xel muy xalat ndax dama dama yépp yalla bi ñu leen sakke bindal na leen ñu tuddé xel waye nak xel muy xalat motax ñu nan xel nak itam waji dana dem ci yes rek parce que amna auto dedet auto rek taxoutu dem ci yes parce que carcasse kesse mën do dem ci yes fokk auto bi li na ci auto yi na ci roue yi bax yenen ya bax yenen ya bax nga bëgg dem ci yes doora mëna dem ci yes xel tamit nit ki du tay ni amna ma xel rek xel ma doyna dedet xel mi nga xamne moy xel mi xalat momul yalla wax ne wama yazakkaru duwaru illa ludud ñan ñoy waru ulul albab ñi nga xamne amnañu ay xel ñi nga xamne seenu xel dina xalat ñi nga xamne dañ jëfëndiko seen xel te ku jëfëndiko sa xel ku nekk da nga xamne ñaka xam ay yoyu du wañu dara waye xam leen du taxaraw ci gañi waye yi nga xamne moy muhkamat nak mom fokk ñu xam leen tabaaraku ta'ala lulu la dogal borom tabaaraku ta'ala mi ngi wax ak kon ñi nga xamne ñoy ulul albab te ñoy ñi nga xamne ño am xel dama dama suñ ko ëndé ci aduna ci ëndil ko li nga xamne moy xel bu ko jëfëndiko dina sowé way ñak ko jëfëndiko dina taxit bu bokké ci nga xamne ñoy dem ci sa'ir dañuy wax né law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi asabi sa'ir buñu nekkon ku jëfëndiko xelam wala ku dëgg kon duñu bok ci asabu sa'ir mané kon ku yalla may xel may lay nopp may la dëgg war nga mëna xalat ci lool kon rabbana yo suñu borom la tusiq qulubana ñongi lay ñaan yalla bo jengal suñu xol yalla bo jengal suñu xol bañuy bok ci ñi nga xamne dañuy fekk mutashabihati ñu di ci xey di ci gont waxon na legi ne fa amal lazina fi qulubim zayq kon nak law li nga wara ñaan moy rabbana yow yalla la tusiq qulubana yalla bo jengal suñu xol bañuy bok ci ñoñe ba'da iz hadaytana gina biñu jubule ba ñun ñu nango nek ci njub te moy nangoot yi nga xamne moy muhkamat ñu nang ko gëme nonu yete nga xamne may mutashabihatam ñu nang ko gëme nonu wa hablana ñoo ngi lay ñaan yalla nga ñu may min ladun ka fi yow yalla rahmatan yermande ñoo ngi lay ñaan yermande gu tukke ci yow innaka yow antal wahhab yaay mayekat bi innaka yow yalla antal wahhab yaay mayekat bi am mayekat nak so xamé ne day maye dang koy nango ñaan mom tabaaraku ta'ala nango toroxlu ci mom nango la nga xamne mo na ci mom nga deku ñaan bokku na ci mbaxam mom tabaaraku ta'ala ci suratul fatiha batay mom moy al wahhab moy mayekat bi bu la bayyi won ne la ñaan ma rek bi mu defé iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yow dong lañuy jaam yow dong lañuy sukkandiko ah bu yalla yamon fofu def 2 points da nga gis ko xamne ki montre rek lay ñaan yalla gis

laylatul qadr jox ci malaaka yi noti jam yi kenn ku ne ñu andil la sa fils bo xane bi bu set wecc lay doon bu dara nekkul ñu jox la ko nga jëm deewel waaw amran min indina inna kunna mursilin ñun day fuñu ma sa tollu yalla mu ne ñu ngi yedle ño xamni fi la ñu joge modi tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi ismi rabbihim nga gis guddigo ko fanane fecc fanane fop nekete malaka mi indil nako kayitam ba jox ko ko ne ko yow fi ak le 30 ngay faat dali dem mom xam ci dara mo lolu tax guddigo gu nit ñi daan ci téle téré moytu ñi téré tabarkallah di seen waaw man daaw ak ren ñaata la ci togn ñaata la ci jël yefi jambur ndax fayna sumay bor ci guddi gogul ak kenn ku nek doon def liñuy def legi su at mi jexé nga dem hôpital defi bilan jël sa auto jet tulay jëlat ko yit ko mécanicien dem ci bank ba sétu la fa am sallaw li tam mën nañ ko defé bu laylatul qadr joté nga sét sa bop sama ragal yalla num tollu sama mandu num tollu sama gëm yalla num tollu dugg sa ruqu mana kan nako soxna sawon ci tiwaawon di leen waxe tabarakallah dugg sa ruqu mana kan yalla mune yoni gi may yoni yonenti takale gi may takali mbir yi ci laylatul qadr dafa nek rahmatan min rabbika yermande gu joge ci sa borom yermande la gu joge ci sa borom yermane gogou motax ki moy mom mom yalla mu xam nim ko sedde ak yam ko jox innahu yalla mi def lol nak moy kan huwa as-sami'u moy aji deg gi wax jam yep lu wax soufey soufey lu wax kowe kowe lu deeyante wet wet wet huwa as-sami'u moy kako deg moy kako deg al-alim moy ki xam ngir jam yi lepp lu nit jeffe lepp lu nit def xam nako loy bëgg def xam nako ben arif billahi daana def su deme bi bëgg ñaan yalla daat ne lima nekk xam gim ko xam doynu sekk tabarakallah kan moy yalla yalla rabbis samawati moy borom asmani yep wal ardi di borom sufsi asmani yi sufsi wama baynahuma li ci digënté bi moko mom lol ci lañu momale ñun ñi ndax bu momé kaw mom suuf mom li ci digënté bi li ci digënté moy bayima yeek nit ñeek yi dem ni ci yoy in kuntum muqinina bu fekke am ngeen ak wolu go xamni gi da ngeen gëm da ngeen xamni yalla bu ngeen amé al iman wal yaqin da ngeen xamni momam asman momam suuf ndax nim fi bëgg doxal diko ko fi doxal bu ko keneen momon dina japp ci loxom ne ko doko fi doxal li yalla doxal ci asman diko doxal ci suuf lele nga foot ba wer yalla di taw bu fekkon ya mom asman ci ba suuf ba nga am ko ko mom da nga nan ko bu fi tawé di toyel sama yiri lele nga dir ko sa gerté ba nopi ba naaf ko mu taw ci ko bu amon sañ sañ mom asman ci wala suuf da nga nan ko doko fi tawé waye mom da ko ci tawé wa da ko ci taw rek tabarakallah leele nga mool tek ci naaj yu mu taw ca mool yepp da di yakku dara waaw la xale bu waxon morom je rek waaw taw lu muy jar ni mu ne ko yakki dal waye yalla jiblu wo ci yakki dal suratu duhan ay jurom ñaar kan moy yalla yalla la ilaha ben yalla amul ilahu wa kudul mom la ilaha ilahu kudul yalla do yalla waaw kudul yalla do yalla yalla rek mom moy yalla yalla yuhyi mom rek moy dundal way yumitu mom rek moy rañ yuhyi way yumitu yuhyi al amwat way yumitu al ahya ñi dund ni ñepp mo le nara rañ ñi faatu ñepp mo la nara dekkal yuhyi wa yumitu mu ñëk ca dekkal ñëlé mu jé ci ray ñi dundu waaw yuhyi wa yumitu tabarakallah muhyin mum mumit

fay ashakirina sant kadit sanuqihim min fadlina wa rahmatina bihasbi shukrihim wa amalihim dañu len fay ci kem ni nga xamne ni la sen sant yalla tabaraku taala mel gis nga baat bobu it adunya muy aduna nga xamne tabarakallahu dogal na mom lañu duppé suñu radio bi bo dem ci alquran ñu ñu fi timiri baat ak fukk yon ak jurom baat dunya timiri yon ak fukk yon ak jurom yon yo xamne tabaraku taala mo ci tuddu dunya muy aduna ila wonne keuruk aduna gi fi lañuy défaré keuruk alakhirah waye nak dub de ko way aduna gi fi lañuy défaré keuruk alakhirah waye nak dub de ko way mu wakk yalla neena wa ka ayyin min nabiyyin ñaati yonent wa ka ayyin bariwana min nabiyyin ci yonent qatala xexna ma'ahu andak mom xexna ma'ahu andak mom bo yoy riwaya hafs bo yoy riwaya wasna qutila qutila raynañu ma'ahu andak mom ñaar yeb amni xexna ma'ahu andak mom ribbiyuna ribbiyuna imam tabari nena ribbiyuna mom moy mbolo mu bari nena moy mbolo mu bari fuko defé ribbiyuna it day tekki ulama rabbaniyun ay nit yalla yagna ak yunit djub bi xexi andak aw nitu yalla kasir yu bari fama wahanu musuñu doyri musuñu ragal lima asabuhum ci len dal fi sabilillah ci won yalla nitu yalla la koy dal ci won yalla du ci onk nitu yalla la koy dal ci yoonu yalla du ci onk rabbani yuna yi la len di dal ci yalla tabaraku taala joge ci mom ñew ci ñom musuñu ci onk ñom duñ ci onk ñun kay ñoy def ku bank onk sama pri metti nga onk tax gi sax tamar kala nit ñangi onk tambali xali serna kenn ku nekk yaangi jambat xana buñ jambaté ñun dañu bëgg wuslo ibrahima ni yalla ne rendil sa dom ji mu jël dom tur fa taaka tek ci tut gi bëgg rendi waaw xana ñun dañu bëgg wuslo ibrahima mom ñu bëggon def lool ñun tay ku ne ci won rendil sa taw xana kon day wax ni yalla nañ xaar ba taski present taski dedet dama adama dafa am lol bu tolle fufu dafa war di baye xel di xalat moy rabbaniyun yi ab lu sobri lañu joxe moy qatalu ma'a anbiya fama wahanu musuñu ragal nuk lima asabum fi sabilillah ci len dal ci yon yalla wama da'ufu musuñu lompañ ci jihad waxna tay son nañ buñu dem dedet musuñu ko def wama stakanu musuñu toroxlu ci sen kanam non musno toroxlu ci sen kanam non ribbiyuni rabbaniyuni wala ribbiyuni yoy ki nga xamne dal nangu wul li yalla yi teul ñom dañ ko daan ñemi go xamne gi day upp sax nak ndax yunus yalla no wala nur ñi gi ñew ci seen nit na len sot len ñu yow kenn nga nit ñi ñepp nga ne sot len ma moy legi ak yunus du ragal waye nitu yalla it rabbani du ragal musibay aduna du ragal musibay jamono du ragal de yoyep du ci ragal len waaw fama wahanu lima asabu fi sabilillah wama da'ufu wama stakanu wallahu ta'ala naka jek yuhibbu sabirin ku beug muñ kat yi la yalla ku beug muñ kat yi la amna ño xamne mat nañu fukki nit ak ben yalla leena beug ni len lol amna ño xamne mat nañu fukki nit ak ben yalla ni beug len alladhina yuhibbuhumullahu walladhina la yuhibbuhum ñu yalla beug ak yalla beugut ñoñu nak muy rabbani yone yoyu wama kana mustanek hawluhum seeni wax lu aduna jafé lu xex metti lu febar metti musu ñoo wax illa an qalu lu dul ñu rek talal seen loxo rabbana aghfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wa ansurna ala alqawmi alkafirin ñaan gi rek lañu daan def ñoom rabbani yu ne moy dañu daan wax ne rabbana yo suñu borom aghfir lana ñoo ngi lay ñaan nga sutural ñu jiggal ñu suñu bana suñu bakkar wa israfana ak suñu recc fi amrina ci suñu mbir wa thabbit yalla nga saxal aqdamna suñu taxaw kay suñu ndëgg wa anzurna yalla ñu dimbalé ala alqawmil kafirin ci ñi nga xamne dañoo wéddi ñi nga xamne dañoo wéddi tabaraku taala nga dimbalé ñi ci bañu ko waxe fa ataahumullahu yalla jox leen sawab ad-dunya yolub aduna wa husna sawabil akhirah ak rafetu yolub al-akhirah yalla jox leen sawab ad-dunya wa husna sawabil akhirah ak yol bu rafet mu yolu al-akhirah wallahu ta'ala nak yuhibbul muhsinina ku beug ni rafetal lañ waxon nañ ko sank yalla ku beug ni rafetal lañ motax ku nek

0: salatu wassalam biñu joge sen borom nañu deugal ne min rabbihim ñom ñep ñu joge sen borom tabaaraku ta'ala luñu wax xibaar ko ñu gëm ko lepp lo xamne ter nañ ko ñu bayiko ñom yoonte yi alayhi salatu wassalam bañ ci sété kenn motax yalla neena la nufarriqu duñu takhali bayn ahadin digënte kenn min hun ci yoonte yoy wa nahnu ñun nak muslimuna lahu wa matulna yalla wa nahnu ñun muslimuna lahu wa matulna yalla womatul yalla moy nosal sat nos jox ko mu ngab ci bum bi fu ko neex mu jarale la ndax ku ñuy omat olof neena do wax ni fi lay ma jarale wa nahnu lahu muslimun yalla neena wa may yabtaghi kep ku sakku ghayra al islam ludul islam dinan bekku dine wo falan yuqbal minhu ken du ko ko nangul wa huwa takat mom fil akhirati su al akhirah min al qasirin ma nga bok ci perte kat ya ci ñu perte ñu modi yalla neena ku li ku bëgg bayal yalla da ngay dem tolam kep ku bëgg bayal yalla da ngay dem tolam entreprise bi nga xamne fi leen la bind nga fay liggéey so bëgg di liggéey da ngay dem ci boba waye ni roy tour bu mu tax nga dem fi nga xamne do seen entreprise nga fay liggéey su yar de do fayu waxuma la do fayu waye bo demé ne fay ma sax ba muy tim gaay man la sonal ndax dañu def ne da nga nek ci liggéey yalla kon tabaaraku ta'ala ku bëgg ko liggéeyal da ngay dem ci tolam ndax yalla neena amna tol mune nak ku nekul ci sama tool nak ba nopi ñu yewal xam bëgg ma fayu ah wa fi al akhirati min al qasirin ci perte kali lay bok ci perte kali lay bok nekk bi tawes ke ngi bëgg ñu waye fi nekk ni ku degg ñu dañuy jënd ay xar dañuy jënd bay ba tax nga dañ ca Allah ba jënd ay gol ñew fi di jaay min al khasirin ci ñi perte lay bok bo muy tu tan do xale sa golay kon nak wa man yabtaghi ghayr al islam diinan falan yuqbal minhu kan lu kan ngul wa fi al akhirati min al qasirin yalla neena kayfa yahdi Allah nakal yalla jubale xawma nit ño xamni kafaru dañu wedd yalla ba'da imanihim ginaaw ban ko gëme wa shahidu ñu xédé won anna ar-rasul yunit bi di muhammad haqqun dugul lool lañ xédé won wa ja'ahum dikalen al-bayyinatu layyir ñu d'accordon te bam ñag ñu jëk jëk ginaat te murtad yalla neena ñooñu duma leen jubalati ba mukk duma leen tagati ci aw yoon ba mukk wallahu ta'ala la yahdi dujbal alqawm nitnya adh-dhalimin toñ kat ya ab toñ kat yalla duko jubal yalla duko jappale yalla duko tek ci yoon mukk ulaiika ñi nga xamne dañu gëmon yoonent bi jekki jekki genn ca gëmon yalla jekki jekki genn ca jazaa'uhum senu pay an moy alayhim ginawati ci ñoom la'natullahi rabbum yalla wal malaa'ikati ak rabbum malaaka yeb wan nasi ak rabbum nit ñi ajma'ina ñoom ñepp leen rabb yalla di leen rabb malaaka yi rabb leen nit ñepp rabb leen rabbum yalla nak bokku tak rabbum nit nit du rabb day wut aw yexam di xéti la ni rabb yalla bu rabb mom day wax sama yermane bu wacc ci diw parce que dama ko rabb motax bo degg ñu ku def yalla nangam yalla rabb na la loolu lu mëna doon dajara moy tu tam jara bay khalidina way sax lañ nak fiya ci rabbuma duñ ci genn mukk la yuqaffaf duñu ayfal anhum ti ñoom al azab mbugal ga mukk wala hum yunzaruna kan len kharit nak yoon nañ xaar mbugal gi ba dal sangam dede mom kay faatu rek dug ci mbugal gi faatu rek dugal ci mbugal gi yalla ñu jala musul illa alladhina nudul ñinga xamne nak tabu tub nañu ba tu tub olaf tekki wuko tub moy delu buñu ne taba ci luqal arabiyya moy raja'a wala aada moy delu lutax ñu nan kon tub tout moy nit ki dafa topone fo xane du fofa manam dafa jëmul barab sangam muy dem mam ñag ñu ne ko yow yoon wi nga jaar du yoon wu jëm barab sangam waji dafa jëm ties mu dem ba jëm ñaaju mu jadd ca nday joram dem lu sori ñu dab ko ne ko yow fi nga jaar du yoon ties nu muy def moy day tuup moy day delu ci ba jëm ñaaju daal di jaar ci yoonu chamoñam wuti ties dama na ma su fekke dafa nek ci yo xamne moy bakkanam banne xam aduna shaytané bañu ne ko legi fi nga nek du yoon wi mu mara def moy da na ñet dal fay bay yoyé dik da dem ci borom tabaraku taala motax ma Musa ko don na wax ne shaytané banne ak bakkan ak dunya ku len fetal daane nga non yu bon ya ñet yoñu len tub ñent yi len tub bay len fa lolu kon moy tub walaf nak day wax rek taaba tub na mu ne kon tub nañu min ba'di zalika ginaaw bañu defel lul ci kaw njumte ak ñak xam wa aslahu ñuy def nak lu bax fa inna allaha yalla de ghafurun balekat la rahim ku bari yermande la kale nimi lankale al azizul hakim ghafur moy balekat rahim moy yermikat batu ghafara li tax ñu nan astaghfirullah batu ghafara bo tege mbakan ci sa bop nimi muri sa kawar gi ba sutural ko lolu moy ghafara ghafara ku yalla defal ghafru yawmal qiyam moy li nga tan def ci aduna ci djumadi la dul set yalla yunus bi neena sallallahu alaihi wasallam amna ño xamne daf len di wo yawmal qiyam ne la waw djum xana de yow ya defon nangam nga ne ko waw muni ak nangam ak nangam nga ne ko waw muni ak nangam ak nangam di la ko limal ba mur la ne yow tay ji mom fu nga jëndu bax muna la sutural lo na la ci aduna jaaral fi mu sutural la la nga da di jaar fa ngay jaar da di dugg ci keuruk teranga ga muy aljanna lool moy ghafara yalla na ghafur la mu sutural kat la motax bu la yalla suturalé da ngay sutural sa bop ndax ku yalla sutural tu sutural sa bop bo moytul bu la fekke ca ñak sutural ga bo moytul da nga méré ko la def dara fekk na yow tabaraku taala yalla ku macc ku nek nak amna lum def ci yow lo xamni li soko sammi day nek sutura ci yow muy ben yalla rahim la yeremi kat la dafa meuna yeremi da nga xamni rahim moy afalu tafdil wala ba muy sikha mubalagha fa'il yalla dafa meuna yeremi ba tabarakallah yermandim ji daj na fu nek waye nak ñi muy yerem moy ñi nga xamne dañuy yerem dal innal ladina ñi nga xamne nak kafaru wajj nañ yalla ba'da imanihim ginaa ba ñu gëme thumma ginaa ga isdadu kufran ñu dalli ko ak kafir gëna wedd yalla lan tuqbala tawbatuhum kenn du nangu seen tu dañuy tecc seen bunti tu wa ulaika te ñooñu humu dallun ñom dong ñoo sanku alquran bu joxe ñi ulaika wax ad-dallun moy ñi dong na parce que yépp ay joxuñu kay lañu ulaika joxuñu kay la hum bamir la ad-dallun ma'rifa la yoy bu jaxaso ci ben jumla diko jexal moy ñi dong na sanku neena ñi nga xamne dañoo weddi yalla di dolle ko gu weddi yalla du len bal mukk lutax mune ñooñu ñom dongu ad-dalluna ñoo ñi sanku moy ñi nga xamne da ngay jang fatiha ya nga ron wax ni wala dallin yalla bama bolé ci ñi nga xamne dañoo sanku ñi sanku nak moy ñi amul xam xam ñi yalla mère moy ñi am xam xam te jëfuñ seen xam xam ñi yalla xewal moy ñi am xam xam te nango jëfé seen xam xam alladheena an'ama lahu alayhim innal ladheena ñi nga xamne kafaru wedd nañu wa matu tanu de wuhum te ñom bañuy de kuffar ñi nga nek ñu wedd yalla falan yuqbal deful nangu min ahadihim ci kenn ci ñom mil ul ardi barki suuf moy ba suuf fess del zahaban ci or wala wiftada bihi donte daf ko jox yalla yalla neen ku fi nek ci aduna si de hal kefer dik ba yom la xiyam nga gis sawar na metti tax nga tim nga gis aljanna nam nexe tax nga xemem ko yalla def nga amone aduna ak li ci biira mu fess del la ko aduna bu fess ko mbok yi waxul dakar de waxul senegal de aduna si yep la wax mu fess ko so deme yom la xiyam dang ko nango joxe pour xewé waye nak falay yuqbala gisu ko nangu modi yawmal qiyam duggu aljanna gise ferme la ñuy duggé aljanna bi yi day jeex fi ci aduna ci kuy dag bi fi ngay dag bi mais dem ba yawmal qiyam do bi bu dul jaay mu ñu su ko jënd parce que lu dul jaay kenn mënu ko jënd mbir mi mom moy su fekkon dang ko wa fekk bu séré da nga yor ñu nga mën ko am waye nak lo amul mu ñu su ko jënd mbokk yi lu amul mu ñu su ko jënd motax dakar gi do fi deg kuy jaay roox do fi deg kuy jënd roox lutax parce que amul lu amul nak lu way bari do ko mëna jënd yow ma xiyam buñu xasse dem fofa amul gisé terme fi li ñu jaay bi ci aduna ci motax da nga fi nek goor goor lu ba respecté li nga xamni mom la yalla sant da nga xam sa biir ndax kuy jiddu ku nek da nga jiddu ali biir kullu mawludin yulidu ala fitra fa abawahu yuhawidani ku ñak sa biir sa ñaari wajura yalla neena ku fi ñak sa biir sa ñaari wajura ñoo la yeru allahu akbar kullu mawludin yulidu al fitra fa abawahu yuhayyidanihi aw yu nasiranihi aw yu majisanihi ku fi ñak biir rek say wajir lako tek ndax ñu la yeru waye ku fi jiddu ku nek yalla dalay jox sa biir fitra la mom lañ tuddé fitra motax ci fitram yaqugul soko deset muy golé soko yonne mu dem soko laaje mu wax la soko ñaané mu may la so tuddu ndax naka bëgg ma sama tang mu bëss ko jot li mu dalé mu jotel ko fi fitra bi mi ngi nek fitra waye su nekk ci kër gi bam yag nga dégg wa kër gi nan né ko dama sonn muy tambalé wax dama sonn fitra da ngay tambalé mu ma ngay tambalé xam nan lañuy ganto ñang koy jangal nu muy ganto ci magagut su maggé bu tambalé di gantul yalla sa bu gantulé yalla rek iblis récupéré ben point té ko yor 100 point ñi récupéré 5 point so jéxlé du bax ci yow ku dem ak yowul xiyam 0 point nak ah yorotobé nu la yalla teur limbiri amnay baab yo xamné ku ca dem rek iblis récupéré sa point waye nak day neexal baab ya ba ñepp bëgg ca dem barab ba day neex ci bakkan bu ñepp bëgg ca dem waye ku dem récupéré sa point légui nak kum récupéré sa 99 point bo muy tur bo aggé ben point ngay déssé ben point kinn mu ko taral ci borom tawara ko taala ku addé yo mara xiyam nak indi 10 point 10.5 ah légui 0.5 mo la déssé koko mom day taxaw feulé dana bok ci ñaramu inshallah subhanahu wa ta'ala parce que tout est pas déssé dañ koy répéter def na nu lañ koy waxé su fekké da nga ñew indi 11 point mom ak na wo defis dé waye nak da nga jall mom da la dimbali nga jall ñe jëm ko nak waxi nop waye ku ñew indi 7 ma 3 wala 6 ñoo ñe nak ñom mom la tanfa'uhum shafa'atu shafi'ina koko mom du ñu ci man ñom dara wax deug yalla parce que lu prof mous lu ay prof bax seen élève bi am 3 sur 20 ñu ñu ko répéter def naani koko mom mu ta nek mukk yaakar na ko bok kon nak yoomal xiyam bala kenn dem yalla neena na nga fi xaba bo ñew bu indi kéfer nak ku fi indi kéfer neena so joxawon aduna lu ci biram bu fess del ci or kenn du la ko nangul wala iftada bi don te def ko jox ulaika nidiki ni yoomal xiyam lahum amnu azabun alim mbugal gu metti wama lahum tadun am min nasirina kulen di dimbele bulen yalla duma tabarak wa taala ku yalla duma do am kula dimbele ndax so amon kulay dimbele yalla day wax ne bulen diw dimbele wut dana len duma wa yalla nena kumay duma do am kenn kulay dimbele yalla nena lan tanalu du ngeen am mukk al birra mbax baxulen yalla nena baxulen te amulen jëf ju bax du ngeen bok ci abrar yi duggu aljanna mukk ñu ne ah mu ne hatta lu dut nak tunfiqoo mimma tuhibbuna ngeen joxe ci li ngeen bëgg yalla nena li feek nangu wo joxe ci li nga bëgg baxa go bokko go ci abrar yi te innal abrar la fi na'imin wa innal fujar la fi jahimin ñu bax ñi aljanna lañuy duggu ñu baxu ñi sa kess keuruk safan ga lañuy duggu te yalla nena nak kep ko xamne li nga am bëgg ko do ci joxe neena baxu manam amna ci nit ñi ñoo xamne su dara resto ñu fi ñu bëgg lek li nga xamne moy seenu añ dañuy xëc seen buntu tejj ko bu añé ba nopi nak xoñ yaat desid yaat mu ciat nak yoy ñu ko bëgg ndëgë talibé am yalla neena talibé bi jëlal rek waye ki lim def du mbax jëlal nak yow parce que amo leneen lo jël mom la alquran di wax ci sourate baqara illa an tuhmidu fi bayi len joxe sa rab bo xamne bi li fe gëmu len jël ko bu doon yeen doon ko jël mune bo bokk kenn def kon lan tanalul birra du ngeen bax hatta tunfiqu mimma tuhibbun lu do ngeen nango jox ci li ngeen bëgg nit nak dama lim bëgg yi la xam xam bëgg nako li fek mu ngo joxe sa xam xam di kon do bax dama dama bëgg na alal li fek mu ngo joxe sa alal di kon do bax dama dama bëgg na daraaje li fek mu ngo joxe sa daraaje do bax dama dama bëgg na lek li fek mu ngo joxe sa lek gi do bax dama dama bëgg na ciom li fek mu ngo joxe ci sa ciol gi lu bax do bax mu ngo wul nga jekki jekki ba li bëgg to ko xew na ci koñ bi ñepp xam nañ ko yu demé ni ko yoyu yalla tabaraka taala dal neena lan tanalu du ngeen am mukk al birra ak mah hatta lu dul tunfiqu da ngeen joxe mimma tuhibbuna ci li ngeen bëgg day san kon dooma dama warna xam lolu ba di nango jox ci li bëgg gis nga fim nek amna dooma dama yo xamni bëgg na yo bax lol waye di saraxi genn témir duñ ko def di saraxi genn 1000 francs geed 5000 nak mom dama ko jëlale motax ñaari wa yalla dañu nek ci sand ga di waxtan kenn ki nako waaw diw est ce que tuba bi mi ngi defar ay biir xaliss ba legi mu ne ko tuba bi bayina ko depuis 1971 1971 ba legi tuba bi defar tul biir ay pièces la defar mu ne ko waaw kay parce que man 71 ba legi o wu fi benn biir pour won la ne legui wa dekk bi joxuñuko indi ay deureum lañ koy jox ay ñaar deureum ay ñetti sonel ay juroom ñaari lañ set ay juroom ñaari pousu yoy lañ koy jox té nak nu fajuul sa soxla boko saraxé kenen loolu mën ta fa ci soxla yow lan tanalu du ngeen am mukk al birama hatta tunfiqu mimma tuhibbuna yalla nak neena joxe lan rek bu wax na fuma koy joxe mune dede joxe lan rek wama tunfiqu lepp lu ngeen joxe min shay'in ci lu mëna doon lu tuti tuti fa inna allah yalla alimun bihi xamnako lo joxe alimun bihi yalla xamnako motax momit bu fekk yang koy joxe du jaar nga ñew diko jox waaji ne ko damay bañ ken yek ko su baba yek nako mo su ko yegi waxtane ko kenen waxtane ko kenen so bañe kenen yek ko la ngay joxe dang koy def yeb amulo dund ci turu kang koy jox yoni ko gone mbang sani ko kërëm ma nga dem ci kessu jakkat yor xol ko ci kenn du ko yek waye bo ko yekete ne bilal damay bañ ko yek bilal day dem ni imam diw mo fi joxe nangam mel day bañ ko yek imam dem ci naib ne ko naib diw mo fi joxe nangam mel day bañ ko yek waaw legui kay legui tay musiw yalla neena wama tunfiqu min shay'in lu ngeen man di joxe ak fi ngeen ko man di joxe min shay'in ak lum tuti tuti lum reey reey fa inna allah bihi alim yalla xamnako yalla xamnako kon li nga xamne yang ko jox te yalla xam ko ko kay joxe ko rek mo lay taxaba yalla neena kullu ta'am bepp ñam kana hillal li bani isra'il dafa daganon ci banu isra'il ay jume beug jang bokku na ci sama bu musulum modi dañu doon wax ne salawatullahi wasalamu alayhi minni yi nga xamne ibrahima daw ko lek mom mi ni diko lek lu melni gele mag yenen yalla ne le kullu ta'ami bepp ñam kan hillan dafa daganon li bani isra'il ci banu isra'il illa ludut ma harrama isra'il ala nafsihi ludut li isra'il aramal ci bopam isra'il nak moy ni yaqub jur seeni dom yunus yalla yaqub dafa jurum fukki dom ak ñaar fukki dom yoyé ak ñaar seeni dom liñu tuddé banu isra'il domi yaqub isra'il moy jaamu yalla bobu moy yaqub kon domi yaqubi ño dem bañ tuddé len banu isra'il mune banu isra'il momu ben ñam aramutun ci ñom luddul li nga xamni ñom ci seen bop ñoko aramal ci seen bop ni li duñ ko lek manam dañu ne won duñ lek lahmul ibil yap gilem duñu nan soom gilem naka nonu ñe won yapu duuf duñ ko lek te duñ seenu lola mom ñom ñoko aramal seen bop waye yalla mom aramul ko won min qabli an tunzala lu jitu ñi wacce at tawratu tawrat qul yunt yalla muhammad waxal ñi ne len fa'tu bit tawrat indi len tawrat fatluha jangalen ko fatluha ngeen jang ko in kuntum salihin bu ngeen waxe deug da ngeen xamne kon li yalla arama li banu israël arama ci ñom ñoko arama ci sen bop faman iftara ku sosal na ala ci yalla al kazba wax judul deug min ba'di zalika ginnaw bim xame li fa ulaika ñooñu hum ñom dom awalimun ñoy toñ kat yi xol ne len sadaqa allah yalla wax na deug fattabi'u tapulen millata ibrahima tapulen yen ñepp dine ibrahim hanifan jengelen bay fi ludul mom te top ko mom ku jaar ci lu jup bo jenge da nga deung waye ku jaar ci lu jeng bo jube da ngay deung motax ku jaar ci lu jeng fokk nga jeng ndax nga jup wama kana minal mushrikeena ibrahim bokuton ci jami ko to xiram yi musta bokale bi salawatullahi wasalamu alayhi ñewé madina nak di djublu ca baytul maqdis di julli mu dem ba ci kanam yalla ne ko djublu pen ko legi ca kaaba la mu tambali fa julli yahudi madina ya dañu ko won waaw yow lutax nga julli fi bayiko ti julli ci di julli ci bi te jak ji nga ndek di djublu muy baytul maqdis mom la ndek tax yalla ne inna awwal bayt ni bi nga xamne mo ndek wudi alinnas mi tegal ko nit ñi ngir ñu jaamo ci yalla lan la fi li woor moy ba nga xamne bi bakata ma nga ca makka mubarakan mu nekk lu barkel wa hudan mu nekk njub lil alamin ngir mbindef yeb mom kaaba ga nek nek bu barkel nek ñub lil alamin ci mbindef yeb kaaba goge fi nek na ci ayatun ay kimtan bam fess del kimtan yu bare bare bay bayyinatun yu leer nay waye bu ci gëna rañ ko bokku na ci maqam ibrahima momi maqam ibrahima momi nga xamne ma nga ci kaaba ga mu taxawon fa doon ko tabax kaaba gi day bari na ayatun ay kimtan waye li ci gëna yéene bokku na ci batay zamzam xolal ndox mo xamne kiko gas amul pel kiko gas amul tuk kiko gas amul sima kiko gas fim teudul la teud kiko gas joy dong la man ak retan ndox ma tambale bal waye yaayam ma nga xamne dafa deggon ndigalu bayu leer bi na ndox ma zamzam taxawal ndox ma taxaw momi degg ndigal ba fi nek ni kenn munu ko déplacer fam nek dama ne lool mom tam ci kiyam tani nek bala bok maqam ibrahim ak yi dem ni ko yoy wa man dakhalahu kuko dug kana amina nek na ko am sécurité kufa dug raw nga motax walillahi yalla sañna yalla sañna ala nnas mu waral ci nit ñi sañna waral ci nit ñi hijjul bayti aj kaaba ga man istata'a ku am katan ilayhi jëm te mom sabilan ben yoon mu ngok muy faratay aj kon walillahi yalla sañna ala nnas mu waral ci kaw nit ñi hijjul bayti ziyare neeg ba man istata'a ku am katan ilayhi ci neeg ba sabilan ben yoon lola nek kon liñ tuddé aj mak nit ñang koy waaj yalla yalla yobul len ci jamm delo ci len ci jamm ñamul pass yalla baxel ba ñom pass waye mu ngi nonu kon muy sarté nak l'islam da cey jitu sarté l'islam da cey jitu waye am katan man ko da cey top ku man ku nek nak na nga dem ndax yalla neena wa man kafara ku man bu nuppi yedd nak na nga wa dem fa inna allah li wur mu yalla ghaniyun kun omal la bayluna ayil alamin walif min def yeb yeb ñepp su ngeen lankon baña acci yalla neena du ko ñi dara tabaraku taala mu ne nak baatu wa man kafar nak moy ku am mana dem ci demulu ko ko yalla yaqub am nga alal ju mana dem makka demulo makka ko ko yalla wax ni wa man kafara ki ngeen lankon kep ko lank baña dem te yow alal fa inna allah yalla day ghaniyu mom ko omal la anil alamin walif min def yeb bu ñepp tejoon seeni añ baña añit ñoom ñoo mujjé ko rek kali waat waye tabaraku taala mom loolu mu ñëtu ko jaay qul nal ya ahli alkitab ayya ahli alkitab lima takfuruna bi ayati llah waye mu tax ngeen di weddi ay yalla yi lu tax ngeen di weddi tere yu mu yalla yi wallahu ta'ala shahidun ala ma ta'maluna yalla fekke na sédal yi ngeen def qul waxal ne ya ahli alkitab waaw yeen yahud nasara lima tasudduna an sabilillah lu tax ngeen di galam koor yoonu yalla wi bañ ko ci dugg man amana ku gëm rek tabghuna ha ngeen koy sakku o jeng ci deung wa antum shuhada te ngeen seede ko yeen ngoy def wa ma allah yalla day nekku bi ghafilin bi sagane amma ta'malun ci li ngeen di def yalla sagane wu ko xamnako day jekki ba ngeen ñew ci mom mu fay len ko lepp la xam ya ayyul ladina amanu e yeen ñi gëm bu ko yalla wote rek amna groupe bu mu wo ndax baatu ya ayyul ladina amanu alladina amanu ay tanef lañu ñu bëgg leen sant mel bir mbolo mu nekk buñ ko wote ku ca nekk ku nekk da ngay wujj ci turu mbolam bu ne ya ayyul ladina amanu kep ko xamne yaangi bok ci mu'minu ni da ngay daldi wuyu ne ko yalla wuyu ci nañu motax ibnu abbas neena boko degge rek bayil sa nopp dafa am lo xamne lu reey la lu muy téré wala lu am solo lu muy diglé ya alladhina amanu in tuti'u bi ngeen topé fariqan mbolo min alladhina utul kitaba ci ñu jox téré yow da nga saran da nga muju yaru dukum ñu dello len kafirin ngeen nek ay yefur ba'da imanikum ginaaw bi ngeen gëmé mu ne am nak ñom ño xane bu ngeen len topé da nañ muju nangu seen diine ba dootu len defé ci diine nangu seen ngor nangu seen jëm kon bu len top wa yeen sax wa kayfa takfuru naka ngeen di wedde genn ci dina ji wa antum tutla ñi ngi jang ci aleikum ci yeen ayatullah ay yalla yi nan lañuy jang ci yeen alquran ngeen mo dem ba bay
1: te xamulo ci dara waye setané koy def ndax day duggal ci xelu nit ñi ñu defé né diiné xalaat bu rafé rek sawa di ngeen fi tay jigen guy waraté waaw ni yalla bëgg na sabar bëgg na tama ndax mo bind xar mo bind albi way xam ngeen lool lool yeenul mana yalla bëgg na tama mo wa anta qulu allahi ma la ta'lamun shaytan moy fexé ba ngeen di wax ci yalla lu ngeen xamul lool la alquran wax yalla ci yalla musa way saxina lahum min waxene اتبعوا تقولين ما انزل الله لي الا وكم القران قالوا لي دهد بل لي في نك اي نون نتبع دنيو توب ما الفينا عليه ليغا خامني تي لنيو فك ابا انا سني باي توب القران لي دهد نان توب لي فكون سني باي ها يالا من نين واو من اولو كان donte dafa nek abaahum seeni bay la yaqulu bi am xel sax ngeen topale la yaqulu shay'an duñu xelu dara wala yahtadun duñu jup ndax da ngay len ci top yalla fi day jangale ben bir bul wax ne lima fekk sama bay lay tay da ngay set njub ci sa bay nek ma top ci mom la ko and jangale fi lu jappale nak li sa baye nek nga na ci ñaari mbir la nak leg leg ñu dal na ci li bayam nek ba pare yokku ca koku bokku te ci wute ak bayam wute sa baye mo graw moy ñew sa baye nek ci diini nga nek ci mpo loloy wute ak sa baye waye bu sa baye don julli di wax bismillahir rahmanir rahim yow ngay tambali alhamdullilah lol ko joy ak sa baye ndax lepp diine bu sa baye don julli di def ni ay loxo yow ngay def ni say loxo lol do juute ak sa baye bu sa baye don acc yow ngay wacc lol do wute ak sa baye dedit ndax bu sa baye yenn won tay ay banana di dem na for ben tap ko ne ko papa bi banana di ci la wote day wax waaw rek def ci lepp banana la lam yeno li nga yor lepp banana la wuté sa baye moy sa baye dina ci jakka ji xam ko muy ko yiw jakka ji musula gis lulay wuté sa baye wuté sa baye moy sa baye nek ko bax nga xeyew nek ko tokka sa baye mu sutto ngay nek ko tokka lulay wuté sa baye ma taxo ko nal fi kerem ni bam cheikh alhaji malik taxaw ni ni di julli señ aadi taxaw ni mam cheikh alhaji malik wacce señ aadi xabdu te señ aadi ko ko jangal sepp mam alhaji malik ko ko jangal ko amuñu ben par lolou du wuté motax buñu né diiw da wuté ak mag yi da ngay xol bu baax lan lay def ki wuté ak mag yi moy ki sol torpedo wala mu sol kat mba muy talmal bu rudi xëc wuté nak mag yi mam cheikh alhaji malik ñoo mam borom ko koku mo wuté nak ñoo waye koy julli ñaan ni la julle ni la julle wote wote ak ñom mamour fa daal ben déclaration néna lu imam malik defa joxaan lañ ci digal fuko lu imam malik def mashabam joxaan lañ ci digal ko kay yaatuna kon wote ak sabay nu lay tek kon fi roy sabay deug la waye wutek mom ci masalam fiq lol tek lu wutek sa bay sa bay wutek nan ci tiyunte musulen ci wax dar tabarkal waye ci bir waxino olof so amé dom tay loko bandi jangal bu ñewé bu la koy won ngay contact bam dess diiné waame dom mu dem jangi jangi ñew ngay jigeer mu ñew jamal ak ndokat yeey la ku ñew nga ko mom kay legi mokal na ndokat bi moko ñew tabarkal da ngay bëgg lor waye bu ñëwé na la yaay bop ne ndey nga ra ko ye manam jang mi ci aduna mom nangu ko waye jangum bi mom mo ci war la wax mo ci war moy kan nga juddu fekk na lim la wax moy deug nim la nangulé ñawal ci ndokat bi ngay bëgg nul la war man ak gante ci diine waye bu le waxe nga nako dedet da nga wara nangu tabarakal awalaw kana aba'uhum la ya'khulu shay'an wa la yahtadun wax la ju yaato ya wa masalul ladina masalum nga xamne kafaru dañu wedd yalla kama salil ladina mingi mel li nga xamne yene ay xoku

aku mbak. Mbak. Anggap mbak boy wah dengan degi kot soy. Ia bertemu yang mam soy dong lidik. Mungkin mungkin melu kau yang mbak. Anggap lele benua itu sama anak bumi aku menang lagi. Dah dah phone try. Lele, dah balik kat fasi wah kau fasi. Dah balik fasi bumi aku gaya orang fasi. Nama itu tahu. Yalla neena wax yeexor non la mel da nga gis ñu wax télévision da ni jakk télé bi way football lan parce que wayo ay mo ko def ci kon bi gaña nga ci France di football ngay dox ni wax ay télé deug la ni gaay ci tar football yoy ñu ci nek mo da alquran dal ben war rek mune wa matalul ladina misalum ni nga xamne kafaru du yewetti kuy wax ak ñoom kama sal yasi yaangi melik nga xam day waxal yaangi melik nga xamne yene xud day yoxu bima la yasma'u ci lo xamne du ko deg du deg illa du'aan ludul ñaan gi wanida ak wote bi manam soy sumun ñu tax lañu doon bokmun ñu lu lañu doon ay mun wawum yun ñu gumba lañu doon fohum la yaqiluna dudu ñu mëna jëfëndiko seen xel yéfer yéb da ko dal da dox dafa lu da gumba koku kenn mënta sa waxate ko yalla ñalla mussel ya ayyul ladina amanu ey yeen ñi gëm kulu lekaleen min tayyibati ci yellew yi nga xamne wala min tayyibati ma ci yellew yi nga xamne razaqnakum wursagal nañ len ko yi len wursagali bam lew len bu ngeen di lek yam lek bu len lekke bu ngeen lekke ba li ngeen yor jiya lañ len denk bu mu ci bok lolou la bëgg wax min tayyibati ma razaqnakum yellew yi ma len denk yam lek ci bu lola jeexé bu len lek denkana jamm lek sa wala lek yu jamur degnu washkuru lillah te ngeen sant yalla nak bo lekke ba su ha nel alhamdulillah waye boye ma ci alhamdulillah dong du sabti bu yalla santane da ngay def bu tere nga bayyi mu yeg ni yow kat kon xewal gi yeg nako wa fi amul surga bo xamne ci keur gi la nek di lek ci li ngeen di lek di ci nan te bo ne ko kay fay quran mu ñaar da ma son nga ne kay dem sonatel mu ne no bo jot quoi nga ne kay dem sonet mu ne ho ho way bok li dula neex yalla it bu fekke mu lay xewele bi sa su nek mu la koy xewele te bu ñu ne hayya ala salat nga bañ koor nga bañ awa legi lo bëgg motax ko lek xewal yalla ina sant yalla illa wa in takun akila rizqan llahi wa anta fi kulli zamanin llahi wa lam tatub li talab al ghufran mujtahidan fa dakhilu al niran gisna mbi mi amru ta bindu ko mune boy lek wa sabu yalla ni tay fo rek di lo tok gor gor boy day ndugo sawara kon washkuru lillahi santay yalla in kuntum bu fekke nek ngeen ta'buduna iyyahu diko jamm mom dong bu fekke mom dong ngeen di jamm bu len xewal ge sant len ko inma harrama alaykum li rek la haramal ci inma li fi nek harrama alaykum aramal la ci yi ñi bëgg tut al maytata mit da haram wadama ak deret ju toru ci biñu rend gatt bi wala lañuy rendi dafa haram wala hamal khinzir ak yakum bam khur dafa haram wama uhilla ak lepp lo xamne bañ koy reey dañ ca tuddu bi ci ray ga wenen tur li xeyr lay tuddu yalla da haram ñenti kenn la lek nit kenn du ko lek. Yeah,

bëggal ñeel na képp koo xam ne afaak soskat nga asim bakkaarkat nga. Yasmau ayatillahi, di dégg ay yàlla yi. Tutla alayhi, ñu koy jàng ci moom. Summa, ginnaaw ga ba mu ko déggee, yusirru, mu noor. Mustakbiran, di réeréelu nekk ca lam nekk. Aay yaa ngi tere li muy nekk te moom nanguwu koo bàyyi. Ka an lam yasmaha, mel ni musta dégg aay yi. Fa bashirhu, bégal ko bi azabin alim, ci mbugal mu metti. Mbokk ñuy déglu, teg leen seen baaraam ci aay juróom ñett ci suratu Al-Jafiya. Ñu ànd ñu ngi woon ci suratu Al-Jafiya, di saaru ñin fukkeelu saar ak juróom. Ñu woon nañ baat ci juróom ñetteelu laaya. Suñu borom tabaraka taala di waxee, waylun li kulli affaakin asiim yasmau ayatillahi tutla alayhi summa yusirru mustakbiran ka an lam yasmaha. Mu ne toskareñ yàll na koo xam ne soskat la te ku bari bakkaar la. Day dégg aay yàlla yi ñu koy jàng muy dégg, waaye mu nuur ca lam nekkoon mel ni musu koo dégg. Te lam nekk dégg na aay yi di ko weddi, wala dégg na aay yi di ko tere, waaye loola mu ne ca nuur ca mel ni musu koo dégg. Ka an lam yasmaha, kooku fa bashirhu bi azabin alim, yëgal ko mbugal mu metti. Foofu lañ taxawoon war a doorate ci aaya juróom-ñeent, wa isa alima min ayatina shay'an ittakhadhaha huzuwa ulaika lahum azabun muhin. Yàlla nee na wa isa alima, bu xamee moom ci nga xam ne soskat la te bari bakkaar, te su déggee ñuy jàng aay yàlla yi du ko tax a soppeeku, su déggee tere bu muy def te aay yi tere ko du ko tax a bàyyi. Kooka nee na wa isa alima, bu xamee min aayaatinaa, ci suñu aay ji aay yi shay an, dara. Ittakhadhaha, daf koy jàppi huzuwan, falkuloor. Su mokkaleb aaya da koy jàppi huzuwa, dugal ko ci falkuloor. Falkuloor yi si ko, bu dee musique la mu dugal ko ci biir. Aaya alquran yi la mu ca mokkal, ndax doo fekk mu kanfóore mu tàmb ñi baqara jëm naa si di ko misige. Waaye ñi nga xam ne liñ ci mokkal daa bariwut, mel ni jenn laaya wala ñaar, ayatul kursi, maa ikhlaas ak fallaxek naas, yooyu lañ ci mokkal. Ñooñu ñooy ñi nga xam ne ñooy jël aay yàlla yi tabaraka taala di ko fooye. Yàlla nee na foo leen fekk, wa isa alima min ayatina shay'an ittakhadhaha huzuwa, bu mokkalee ci aay yi dara rek daa di koy jël di ko folklorise, di ko foye. Loolu nag ba ko yàllay wax yàgg na, junni at la ci ren ak ñeent téeméer ak ñaar fukk yu tej. Ñu dem ba jëmmi jamono, loola yàlla doon wax di xew, di gën di xew. Ba léegi aay suñu borom yi tabaraka wa taala lu bari ci ñuy foye wàllu musique dañu koy jël di ko dugal ci biir aay yi di wax lu rëy rëy rëy, ñi di ko fecc. Aay ji ñëw ni allahu laa ilaha illa huwa alxayu alqayum, ñu jël ko ñoom di ko fecc, nga xam ne yàllaa ngi wax ne ku dul yàlla doo yàlla. Loo fi gis mu taxaw dana daanu ba mu des yàlla, loola ngay gis ñu di ko fecc. Yàlla neen ñi nga xam ne fuñ xame lenn ci aay yi jële ko am pop di ko falkulorise, ulaayika ñooñu ñëpp lahum, am nañu azabu muhin, mbugal mu doy di, mbugal mu leen mën a toroxal si yowmal qiyaamati. Yàlla ñu ci yàlla mujjal. Xam naa ku ko dégg kon te doon ko def
wala ku deggon sa mbokk diko def wala ku def won ne def ko wañul dara nan bayyi xel ci ñi koy def ak ñi koy deglu yalla sax da wax ne subhanahu wa ta'ala ko xamne ki deg nga kuy def loola nga diko deglu yow ci sa bop toog ak mom fam nek yalla neena yeen ñepp yeen yam taw yeen ñepp yeen yam ulaika lahum azabun muhin min waraihim nek na ci seen kanam suñu dehe jahannamu sawaraw jahannamu manam ñi def lolu yalla neena di foy ayam yi ma nga ci seen kanam sawaraw jahannama di len xaar ayali qasaidim mak ñi waxi mak ñi yoyu kuy fent da ngay fent sa wayi bop fent sa waxi bop waye bul jël ni mak ñi bindoon te tibbe won ko ci alquran wala nga jël alquran ci bopam wala ahadith yunus bi sallallahu alaihi wasallam diko way way yo xamne fang koy way nit man na fa nek solo cëlin gu baaxut mbamuy pecc pecc mo xamne mi ku ne xamne ne diina day téré am pecc ak yu demé ni ko yoy loola da wara moytu da jara moytu lool yalla ngi tekk ñi def lool min waraihim jahannam wala yughniit dulen fegal anhum ci ñoom ma kasabu lañ faggo ci jëf ja lan ca amé ci xaliss ki bëgg ak kasetam jar ba moy ci ayatul kursi ki bëgg ak kasetam jar ba moy ci falaxi ak nafi mbam moy ci qasaidi serin sheikh yoyu yalla mu ne lan ca amé la wala yughni anhum ma kasabu shay'a lan ca amé du len jariñ dara du len tegal mbugal malen yalla bëgg mbugal ëlëk tabarakallah gis nga gañu jël nañu qasida qasaidi tabarakallah yëgëna rek diko djugal ci sen yi nga xamne mom lañu musique limay bëgg wax yeen ñepp xam ngeen ko tabarakallah al khalifatul am day wax ne lu ñepp xam lo ci wax mu doy mu di serigne salew yalla yalla yoko ko wër dun lan ci faggo du len mëna fegal dara wala matghazu du len mëna fegalit la nga xamne japp nañ ko min doon lay te bi yalla awliya def koy xarit lola it dulen mana fegal mbugal gelen yalla beug mbugal eul walahum amnañu azabun azim mbugal gu reey mbugal gu reey reey reey yalla ci yalla musal suratu al-jathiya ayat fuk yalla ne hadha al-quran ji hudan ak njub la ngir ñepp jappé len ko njub hadha al-quran ji hudan ak njub la jappé len ko njub dafa ñew ngir orienter nit ñi ñi ko gëm mu teural la leen ay atté mu am ay téré ak ay ndigal hada hudan alquran ji ak njubla ñu dañ wax ihdinas siratal mustaqim nan ko jël ci xamne ak njubla kon nak wacc fi mom alquran ngir jappelé musiciens yi wacc fi mom alquran ngir jappelé fokat yi hada alquran ji hudan ak njubla ak njubo ko fi taxaway waxne su ngeen baye nangam tay def nangam da ngeen am nangam lola tax alquran wacc wal ladina kafaru ñi nga xamni dañu wedd nak bi ayati rabbihim ci seen aye borom bi wedd na dug njub xana bëgg ko foy ak lolu lahum am nañu azabun mbugal fu mbugal moy joge min rijzin alim ci dëkk xéeti mbugal yo xamne yu metti la yu meneen metti nit asama sayina arjisu ashadul azab nana rijis moy mbugal mi geuna metti ci mbugal yi non la ko al fa asama khari

jappale dong la mu ne wa d'accord merci qala ibrahim ana qala ibrahim ibrahim nak fa inna allah yalla yati moy indi bi chance ci jant bi min al mashriq mu joge benko bu suba ci 728 nak wa mu ne ko fatti bi andi ko yow bu suba ci 728 min al maghrib mu joge sow fa buli te mu dadi wedam alasi waji nga xamne kafara weddina yalla xamu ci li wax mu ne yaa jaar ni tan commencé ñak mbolam ni ci xamne ibrahim mi ngand la ibrahim yalla contane ci ibrahim bay waaw parce que fekk na kilifa gu jubo di mu wax ci kanamam ba ci dug donte neena ci aljana lay dem neexul nak fa buli te alasi kafara waji dadi ndeesan jaa والله تعالى لا يهدي الجبل القوم النجن الظالمين تنكد يي واو راوتنا نمرس ابن كنعان لعنه الله عليه كون يالا لينا ني نيو تي ولا نديكي امنا وخون لا ليغي ابراهيم يو يو يويت موي والو دوندل اغري mune awal la bok xana giso kashi si ko mel ki nga xamne marra ala qarya dafa romu ci dekk dafa romu ci dekk non le wari dekk ba qawiyatun madalanu ala urushiha ci nyariya sakariya danu miriya danu ra melni kenn de ko tu tabarkal ah muy xol di xol mom moy uzayr mi ngi ko gisse won fi baytul maqdis ba nga xamne buxtu nasar mo ñew ala len ray len ñepp ne selaw wa mu war as mbamam mom uzayr ba xifa bi ma xey qala mu dal anna yuhyi naka lay dekkalate hadi dekk bi allah yalla dekk bi nan la ko yalla dekkalate ba'da mawti ha ginaaw yu je he fa amata allah yalla ray ko mom biko wax mi ata amin timira fim taxaw ni mu dal fay de timira man mi moron de timira waw ci ni moron ci ngos gi ak ndox ni ñu yoron ci mbos gi tekk ci leedam ci miya la ilaha illallah di beeri ak mbam mi borom mbam mi cere ji ak ndox mi bi ci ma dal jeexé summa ba'athu ginaa ko yalla dekkal ko mu dekki waat aw yappam dilusi yahi dilusi kawar de dilusi tawrat ñu mokkalon mu mokkalat ko motax bi ko yahudi tarle waté tawrat mu tari ko dañ nako yoy doom yalla dara tax ñu xol sey ibn allah parce que ñu leen yéme ñu wé ko yalla wa ci yalla la rekoy dekkal ala ya dal koy laaj nako kam labista ñaata nga fi teñu bi nga fete degle kay la qala man labistu tadna fi yawman bil bis aw ba'da yawmin wala khaj bis wa ci bise la fete lon la ngi jog tisba qala yar nako bal dede labistu tad nga fi mi'ata amin timir ya rek muti fi nga tad muna mu tad nga fi timir ya la ilaha illallah fanzur khawalna legi ila ta'amika ci sa cere yi masa sa cere yi wa sharabika asnam gi ila ta'amika wa sharabika lam yatasanna cere yi ulut ndox mi sajjuk ñom ñaar ñoo bokk baat

طعامك لم يتسن وشرابك لم يتسن ndox mo san wala lu ko waxe moy bo ci defon ciep tay limi saf ko ko ñew ndox ma am na fa timir at te def ko gogu sax am ci kera ja fa timir at kera joon ci ngus sin kera yi da ngay racc rek mamon kera yi ci ngus la nek timir at serumas yegne elu kay mu nan ci ndox mi yegne sanul allahu akbar mu jaxase cere ak ndox fajuk xif ndax bako wasa do ko fi defe ñu yoni mom nak comme lepp ci jotam mu dali mos yalla ne ko wala ni ngay dikke nak yumbu la yow ndax dina law xam ni ngay nelaw yomul dina law xam ba nga rëna nelaw yomul waye xam sa nelaw moram mom yomul na ma tax mu ne ko wansur ila himarika xolal sa mbaam bi mom dekke gul mu xol mbaam bi gis tan tan yobbu fe ab yah yobbu fe ab yah der bi jeex na kawar ye fi def yap mu wax na bi tan yek nañ ko bu yag mu ne ko xolal sa mbaam bi شتتتت ولنجعلك دم لا بغ دف ايه غاي مانغار دمي وانه ديكي امنا يلنا سغير نين نيب موتو يالا كو وانظر خول الى العظام في يحيى مخول يحيى بام ني تسارو يالا خول با كيف ننشزها ولا ننذرها فين قال لين كاي سفالي muy xol yahi bi def ben demonstration ci kanam karaj karaj karaj mu na muy yin bo mbaam yi jog amagul nak yah cheet wallahi ndeysan mom muy xol wanzur ila al'izami kayfa nunshizuha mu xol ba yah yeb fu yah war nek yah nek suma ginaaw ga ba yahya rabbe nak suha lahma yalla mure ko yapp wallahi lesan dar ci mur derba ma ma dali foto foto nap ya dali nga falamma tabayyana lahu bama ko lere qala nena legi day a'lamu wurna male anna allah yalla ala kulli shay'in qadir yep la man waaw ngeen di gis bokku jëf pour sa bu ñu waxon yalla ñu ñu fi li ñu jaare waye li def ñu war doy mo tax mu yemele ko bi wallahi dessa kon ñaara ngok ci de ak dundu wa fatlikul ñettal bi isqala ibrahim karaba ibrahim waxe rabbi yo sama borom arini dama bëgg nga wan ma كيف تحيي الموتى نانغي بكال ني دي قال سو بارام نكو ولا جلو كو وارك اولا تجين قنا دنگا گموت ني مانا نيكال كو دي قال ابراهيم نكو بالا حقي گمنا ني مانغا دكال كو دي فاي سما خول دي جي نيوخ نيوخ ريك ديما كو لاج ولكن واي لورو تخ dawa bëgg nga won nako li yatma inna qalbi nasma qalbi dal du ko werenteti waw ba werenti mel ni mbir bam far leer la sa xel da dal nak legi diwo ko def def ko diwo ko def def ko bam yalla gis ko leer na legi waw qala mu nako kon tay mo won nako fokus jappal arba'atan yant min at-tayr ci ñanaw yi tanal ci li naaw ñent ñu la neex mu tan ñent ne ko tan naale mu ne rendi mu rendi soqi mu soqi acca fasurhunna bulet len bulet boole ñepp ci benn tokk nga dubb ko ba mokk nga dank ko ñenti dank fasurhunna ilayka bulat len
yap ci xana mbokk jaxaso bi ngi ko debbe dafa deb bañ ñoy yap yépp jaxaso bokk ñu na ñu defé ba mu nabé mu ne ko suma jaal nga tek ala kulli jabalin ci rew nak minhu na ci li nga bulé jus an afkhaj tegal ben dank fele bu lu neex ni da ko timir dank ak ya xam no def da likoy def dank fe dank yi tawakkal bu mbay mu ne ko suma aduhu na nga wolé soyn wohe yati naka dañu dikal sa'yan ci bu gaaw mu dadi ndeysan dagaleen ñom ñepp def lam ko defoon bu let tari nga bop yi nak da xay aw suuf joge fele kuru donc hay joge fele nangam naw mu ñew taxi mu jël bop tek fele fa bop nak jox ko mu lank neena ñu xëc bop la jox ko mu lank bopum xëc rek mu lank bam na ci bop baaxañ tek mu ne kecc da taxaw da taxaw fele yow la ilaha illallah mom ñom bu ko lek ni cëpp nga taxaw yaal ne ko nakam mom tam gis nga ko motax yalla ne ko wa'lam na nga xamne anallahu yal aziz ku tedd la wure su koy def ni hakim ku manatul ayat la motax mu def lay ke kat li du ay yeb nepp deugantal la ni le yalla y dekkale ku de sekara ko du ko woné waye ku ne xamna ne dund ak de ak dekki ci loxoy suñu borom la nek mo koy def bo fi jëm gerte rek mu jangala dekki bo fi jëm gerte mu jangala dekki bo fi lekke mango bam jeex nga denc ko bo nga jikko mu jangala dekki waaw tay bu meñe nan nga yedon saflay saf ni mel lay mel bu ne greffal muy greffal bu ne mukkutu muy mukkutu bu ne jël bu gatt muy jël bu gatt rek fiete madam da masal lafina mi ngi wacc ci Ousmane bin Affan radhiyallahu anhu ci afatu tabuk jinni kelem ak seen seuf ci afatu tabuk la jël bolé ko alf dinar jox ko yunus bi sallallahu alayhi wasallam alf dinar ben dinar boko xajé ñenti yoon ben xaj bi moy 4500 fois 4 moy ben dinar jinn la jox yunus bi joxone way Allahu akbar yunus bi sallallahu alayhi wasallam di wal bati khalis ba ima ko xol leg nan ma barra usman ma fa'ala ba'd al yawm abdurrahman ibn awf indi 4000 ñent jooni deureum wa dan ñent bi man de juroom ñetti jooni la yoron xaj ko ci digg bu indi la ñent yam ko defal nak sama njabot la ko fa baye yoonte bi ne ko barakallahu fi ma amsakta wa fi ma a'tayta mata ayi liñ bëgg wala bok hadith bi liñ bëgg ku la defal lu mel nonu nga ne ko barakallahu fi ma amsakta wa fi ma a'tayta lool moy yalla na yalla barkel li nga yoré barkel li nga joxé ci wala yalla dañ ni masalul ladina misalun nga xamné yunfiqun dañ joxé amwalahum sayni aral fi sabilillah fi sabilillah bu ko defé yalla da bëgg jinné sabar ga motax mu fi sabilillah yalla da bëgg jinné xale yi ñew di def sirk leer pour bëgg baal la nga leen di jox da ko bëgg jinné ni bokku la ngay may ci taxural mu bokku kala way aw way nga may ko bokku kala tag nga may ko bokku dama ne fi sabilillah yalla lu leer la wax bo fi do ngi may fi lukk jinné juroom du tous wa ci may wut mo la gën fa yalla yu
yonent bi neena bu ngeen di xewlete ku ñew di len tag bu ngeen mané na ngeen ci bu suuf xop ko wala ngeen sañ ko ci gimiñ ko kon boko maye ke maye wu te la gën waye ko xop suuf nak mo la gën ci nak waaw don te yumul kon yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin day melni wenn fepp fepp wa ambatat saharna sab'a sanabil jurum nyaari gub fi kulli sunbulatin gubu nek def mi'atu habatin timeri fepp kon wenn fepp jurum nyaari timeri fepp allahu akbar wallahu takat yalla di yam fofu ndax yu dhaif moy fulandel limay salu kuko neex ba fa ko neex wallahu yalla wasi'un kuyatul alim ko xam jeng de alladheena nga xam na yunfiqoon li joxe amwaalahum seeni alal fi sabilillahi ci won yalla suma ginaaw ga la yutbi'una min tafal ma anfaqu ci lañ joxe man nan titeru wala adan wala yaqte lehum am nañ ajrum senu pay inda rabbi fa sen borom wa joxe ba nak fi xass titeru wo ndax dama dama day joxe yeen say titeru am moy al man joxe ba nak nar waji sun ton ak man joxe ba yaq wala sahni ba nak am yalla jox la lakale ngeen wa am yalla jox la lakale ngeen sara ba yaq te lolu xewle ci jigeen yi ak yi ndaysan dong yoy di yalwan ci jangu kay alquran yi fam nya deureum ne ko ni sa bop sama ayu jeuker sama ayu bop sama ayu bay sama ayu najay am yalla jox la yalla ne ah bu deureum kay joxumako bu deureum kay mom joxum ha wala ben way ñew sa keur ne la señ bi ma gis la dugo yow ci biir mun mun bana nga genn soxna ci la tax nga wax ko zero wa waji da ñew dugo yow ci mera keur ga day dépasser nga mera ko ah de man fo nak ñeent ci témer dal dikoy jox genn soxna ci jaay ki limu mo bu sax ñew fi na ko no xam nga gaay da ngay waru quoi legi nak yaa ci zero te ñak nga ñeent ci témer té jigi ñu loolu limu ñu tiilé information yoy moom rek lañ bëgg wa parce que buñu sañu titre ci seen kanam jëkëri morom yi né sama jëkëri défal sa jëkër ma tax bu ci la tassu ra yaxolé lu mu doon wut dama soxla won wa yalla moom ni nga def xam na ko moom tabaaraku ta'ala

ëllëg nit naan law anna allaha hadani la kuntu min almuttaqin, su fekkoon yàlla jubal na ma danaa bokk ci ñi ragal yàlla, mu ne loolu laa leen di bañal. Kon ñaar yëfu ngoog ci lim ñuy bañal ak rëccu ci gàttañ lu ci yoonu yàlla. Bu ñaaral bi wax ni suma yàlla jubaloon ma bokk ci ñi ragal yàlla, aw wala boog dama leen di bañal. Taqoo la mu wax ëllëg moom bakkan ba tey, xiina tara al azaaba, jamono ja muy gis mbugal gañ ko dencal, ak si gis mbugal giñ ko dencal, seen sawara mu yàññi lool, nga seen ñu cay dugal aw nit, nga seen aw nit wuti ko sawar di buur, nga seen ñoo xam ne bu leen seenee rek daa di fudd sawara di sànni ay ferñeent ay estincelle yu toll ni ay étage yu toll ni daggitu gëléem mboq lool ba mel luy bëgg ñuul, nga seen jigéen ju ñu taaj di xar bopp ba mu nekk ñaari gaal, yow mi jigéen nga laajte waaw lu ci lu tax kii ñuy xar bopp bi, ñu ne dilaawul musóor, yow mi taxaw daawa musóor nag nga tàmbalee lox. Allahu akbar. Aw taqule xiina tara al azab, nga seen góor gun juutal jampaaka ci diggante naq bi jëm suuf daal di ñoddi, nga daal taxaw daal ni waaw.